0: utso na sa kabutagon, Ma'am Jay, no?
1: Wa na kita igong oras.
0: Napatay daghan ang tang panaghisgutan ang kabahin sa kalambuan nato diri sa Kapitolyo. O sa ato ang I Love Project pa nga mga programa.
1: Anyway, kung dili nila nato mahisgutan ang tanan, ako lang tamong iauhag nga, please follow my Facebook o Instagram page na naman ko'y Instagram.
0: Instagram.
1: Oo. Kay naamang yun na din na ako mang yun ang ipost ang mga maayong balita gikan sa Kapitolyo alang sa mga mag-uuma o sa mga mananagat. So follow lang Facebook page Gigi Sanchez, duha na kabuk na kayelo o sa nina. Plus follow po nato dinhi sa Bantay Radio Online, Bantay Radio Facebook page. Kay kung dili mo makaabot sa atong online live stream, ma-replay raman na ninyo.
0: Yes, ma-review
1: ra. Madunggan na gihapon ninyo ang atong programa. Plus, doon na agricultural news nga naka-section, naka-kadaadlaw din ha sa mga balita sa Bantay Balita.
0: Okay, Ma'am G, no? Niya, manamilit na lang ta. Kay nahurot naman yung atong usok oras ka programa ang Gabay sa Kalambuan.
1: Karoon na yung adlaw, kuan ron ka ng
0: Sports Fest. Naamoy,
1: Sports Fest.
0: Paudnak sa kusog.
1: Sa provincial,
0: no? Kusog.
1: Agriculture, provincial government na atangan ha magtapok-tapok sa Cebu Coliseum alang sa opening ceremony. Ang oras sa misa alauna. Unya ang parade of athletes diin ako apil sa gudi hayam kay mo
0: duwa akong
1: volleyball.
0: Volleyball.
1: Volleyball. So si Governor pa, mugwa ko na sa'yo, pickleball sa diya ha.
0: Pickleball.
1: So opening ceremony starts at 1 o'clock. 2 o'clock is the parade of athletes. Unya padayo na din nahantod sa kahapon. Dinha lang sa Cebu Coliseum.
0: Cebu Coliseum, no? Nindot kayo kay naipaudnat sa kusog ang mga trabahante sa probinsya Sugbo.
1: Mm-mm.
0: Kani kay murag mga idaran na baya. Ha? Na ipaingon na mang Andre, paingon na mang retire bitaw. Pero himsog gyapon. Kusgan gyapon.
1: Kuan mang good ko no, all work and no play makes Jack a dull boy. So mo nang naagyoy paugnat sa kusog, naagyoy mga sports fest nga ipagigayon sa provincial capital.
0: Oh, labi na gyud sa ato ang mga sakop sa agriculture kay mga utanon bay kinaon ani. Unya suportaan pa sa Lacto Papi na to. Di himsog yun. Pas-pas ni managan.
1: Kaya katong mga athletes, no? Kinangan, mag-beat-beat mo sa inyohang 220 ml Lacto Papi.
0: Lacto Papi. Kaya ron, kapila mo balik, di yun makapoy, no? Why pagkakapoy? Pag-inom mo Lacto Papi.
1: Gani.
0: Kani-kaning duwa nyo karon, so di inom karon, mintras wapa mo magduwa.
1: Okay, so mga higala, wala na mag-gid mi igong oras. Ani anasanta sa atong programang Gabay sa Kalambuan sa sunod Sabado na sa, or no, karong udto sa day, ako i-plug ni Muyam na agihapoy Gabay sa Kalambuan pero naka-hook up na dito sa Bohol. Dosing at sa alauna sa kahaponon, si William gihapon ang atong host. Og ako dinhi sa Gabay sa Kalambuan karon og isip consultant sa Provincial Government Agriculture Office, kina na lang si Gigi Sanchez manghinaot nga naamos kapiskay sa panglawas ug moingon sad kung maayong buntag kaninyong tanan sa sunod na sad natong panag-uban.
0: Atong pasalamatan, Ma'am Joy, no, ang naka-hook up, no, 98.1 Tuburan, BLT Radio Tuburan, 107.1 Radio Real Radio Toledo, 100.7 Power Radio Bisdak, 95.3 One Heart Radio Sambuan, 101.3 Radio Natin Daan Bantayan ug RPN DYKC Cebu City, 94.9 Radio Natin Balamban. Daghang kaayong salamat ninyo ang inyong kauban sa pagpanguma, William Ras Moyet. Daghang salamat, maimbuntag.
2: Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kaabuban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay binipisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Gym pod baya ako Sir GP.
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ta. Gan mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
2: O ginahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.

0: Tipi, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo!
0: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
1: Mm.
0: Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi?
0: Di rin na musulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant.
1: Mm.
0: Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na itong exercise atong muscles.
0: Mm.
1: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pamatuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
0: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas,
0: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Mm. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Mm. Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
0: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Mm-hmm. Correct.
0: Kaya, sayang na magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung walay backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendon.
0: Siyempre, Sir JP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat o bugat.
1: Mm-hmm.
0: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
1: Uh-huh.
0: Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
1: Mao dyan, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
0: Mm.
1: So aron aduna kay proteksyon, inom dyan og MyTC. Giboost na ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato inini, muadtumang ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang jud tinud-on.
1: Mm-hmm.
0: Inom na jud tag DTX 500 ug MyTC kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
3: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako

0: ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya to kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren pod nila ang Rayo Coffee.
1: Lami pod Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud so. Sakit ipangihi o ako po yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog ka kapsos sa gabi. Simala lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
3: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement Man for Man, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio, Health News, D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilusorio, nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Dr. Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sa D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
1: Sa to pa Sir GP, ang insulin mura nigtrack nga maayog tighatod sa

0: mong glucose sa cells. Aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes or GP.
1: Oh.
0: Diabetes type 1, mm-hmm. ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imo nga cells.
1: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
0: Mm.
1: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
0: Mm.
1: Ang ugat mao ni dalan.
0: Mm.
1: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may mohatod nga track.
0: Mao sa Sir JP, ang diabetes type 2 nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
1: Mm.
0: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
0: Mm.
1: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
0: Mm.
1: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood.
1: Mm.
0: Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver. D3
2: Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
1: Mm-hmm.
4: Pwede ba taka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 bike, DTX-700?
5: Oh, pwede. Kung ibati sa agi sa akong tiyan, ay dugay na kung ipamati mo raglain ka ayo. Sa pasigap na ko sa doktor, na daw ko yung fat liver. Tapos, ginisitaan ko niya o tambal para sa fat liver. Nahitap ko sa inyo ang mga kuwan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, maunang ipalit ko. Pagkakurot sa akong tambal ikan sa doktor, muna akong ipuli ka ng inyong produkto. Gainong tubko o coffee mix.
4: Ah, may gainong bugag DTX Coffee Mix.
5: Ah.
4: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
5: Okay na yun siya. Wala na ko yung ibati karon. Pero bisa wala na ko yung ibati, pero nag-maintenance lang ko. So lang yung kung nga mo inong pili. Mo nga, ganaan ka ikaw mo inong, kay ganaan kung kumo kaon, dahil bilas ko matulog.
4: Ma, wala yung lain na rin gatumar nila o D3 bike DTX 700 sa membro sa mabili. Ikaw ra?
5: Ah, kung parin po. Mga po yung laban sa iya ah. Murag nadok na ba ako atong gigan sa hospital? Basi po niya atong tungura at sa bulan sa kuan dyan na hospital siya kay ikalit nang magsakit ang iyang kilid, iyang tiyan, dayon mo po nga ipa-check up na mo siya. Pagpa-check up na mo diri, kuan, ang iyan doktor nag-ingon nga dapat po na-operahan siya kay naadaw siya ipatong sa akto.
4: Oo, then?
5: Dayon, opo nga, di pa-admit na mo siya niya. Pagpa-admit ato, na-target na dahil itong nga kuan ka nung naang iyang opera. Ano na mo sa akong bana, pero naluya man ako siya dito sa hospital. Opo nga, amo na hangin na lang sa doktor. Sa di pa ang target niya nga,
4: Felicia,
5: amo na lang siya ipagawa.
4: Pag-inom sa D3 Bio sa imong bana, huwag D3 sa banit, kumusta on sa resulta?
5: Okay siya sa Ezer. Naluya sa Ginoo. Naulian siya. Oo, kuan pa lang. Murag, nagyawas na mo sa gigan sa hospital sa Mayo.
4: Then?
5: Kahantod karong mga bulan na kaloy si ginumay na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yung nga kalaksik niya at yung sa ninyo yung inyong produkto.
4: Uh-huh.
5: Kaya ako siyang gimintinan sa anak sir. Kahantod karong nagpainom niya akong kunya. O salamat yung gayo kay murag nakakuha yun kami o ngayong epekto sa mga produkto ninyo. Nahi akong ipahibalo sa akong mga kauban diri, mga yan din silang mainom sa mga produkto. Kaya mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon yun ko nga, ngayon po taong panalangin sa Ginoo kay unsay mga kanang mga tambal sabi yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
4: Yeah.
5: Pero nakaingon dito sa akong kaugalingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
4: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo, ma'am?
5: Milagros
0: Orong. Nice seeing Sir JP nga moingon. The larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So, Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Hmm. Ang D3 Bio, maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
1: Hmm.
0: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa, Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio, kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Hmm. Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D-tribayo ang usa sa mga best sources of energy. Ug ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir GP.
1: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D-tribayo as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D-tribayo, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D-tribayo, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D-tribayo ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D-tribayo mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: D-tribayo.
6: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang

0: ini Cardio Fresh.
1: Unya, all natural ba yun ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinic Cardio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatagpa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naji panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry to kay madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Pero Doc, huwag naman siya ay ekstra nga kwarta. Lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: DTX Coffee Mix!
5: Eric, litis mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee.

0: Paliini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagdumbuo ang akon sugar. Kamayara, inigali, gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo, kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
3: Nga naman, Doc?
2: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa ga-diet,
3: muluya.
2: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas, batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung nga no ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan niinom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
3: Di kolekta, di ka, Doc?
2: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
3: Meaning, ni-upgrade ka, Doc? Napayo sa Doc. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
2: Nga naman, Sir JP.
3: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
2: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mientras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
3: Maghimo kag desisyon.
2: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, na wala sa plain D3.
2: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok. Dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
3: Kampiyon!
2: Especially katong na ay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimo imong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
3: Dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
1: Uwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
1: These are the underserved areas. Walang branch ng banko.

0: lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.
0: Okay, salamat.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738.

0: Yes, it's me. Ako po yun, mga Go Agri Plus, kang Kiko Flores dito po sa Radyo Pilipinas. Go Agri Plus. Hello, hello, hello, hello. Mga magsasaka, mga mangingisda. Sabado na naman kasama na ang mga plantito at plantita at ang mga agripreneur. Hege, at sa mga kabataan ngayon, nako, nakasubaybay na gusto na rin maging agriculturist. Hindi na tawag na mga magsasaka lamang eh, kundi ang tamang tawag dyan ay mga agriculturist. Yes, itaas natin sa level ang ating mga magsasaka. Ayos ba? Lahat yan, mangingisda, magsasaka, mga nag-aalaga ng mga livestock, mga agriculturist ang tawag dyan. Hello, mga ka-Go Agri! Eto na naman po, welcome, welcome. At ngayong araw na ito, na tuloy-tuloy ang Sabado na pag-uusap, pinag-uusapan ng tungkol sa solar power system. Ayan, sa segment na ito ay solar power to the max. Ito na naman po ang ating mga kasamahan, mga kaibigan sa Solar Tech Power Incorporated. At tamang-tama, mapag-uusapan natin ngayon muli ang tungkol dito sa solar power system. Yes, mga kababayan. So, antabayanan po at ipakikilala muna ang Solar Tech Power Incorporated. Go ahead, Arnel and Ingeniero Jobel.
1: Every harvest begins with light. At SolarTech, we turn that light into reliable power so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. SolarTech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Pandas provide shade. They reduce water. They reduce water evaporation. Then power irrigation pumps. So it's a win-win productivity and sustainability projects po.
1: Eh, paano ito sinusuportahan ng SolarTech Power Incorporated, Mr. Tad?
0: Yes, sir. Especially with our partnership with Adenso, no? With their solar pumps and their technology in cold storage ice making. We do that talaga po. Nagpinapackage namin for those niche in farming and fisheries and sa mga outskirts po, sa mga atin mga farmers.
1: Malawak na yan, palagay ko. At I'm sure nakaka-interest ang ating mga listeners ngayon dito sa Luzon, kahit na sila ay not taga Cebu, nandito sa Luzon ngayon. At yung masasabi nila sa mga kamag-anak nila. Pag-usapan nga natin, Mr. Tad, yung paggamit ng solar power system sa mga household yan din sa Cebu. No? Dahil nabanggitin natin last time sa pag-uusap natin dito sa Luzon, marami na. Ano ba nga ang trend ngayon? Ako, madamo na. Good. Ang mga interesado at saka, pero nangangamba pa rin bakit may pangamba sa una, presyo at mga sa supply noong the solar panels at iba pang mga peripherals nitong solar power system. Mr. Tad.
0: Yes, especially with today's power crisis.
1: Yes.
0: Tumaas talaga yung interest ng ating mga kababayan about solar and EV. So the adaptation is accelerating. Families see savings about 3,000 pesos to 6,000 pesos monthly. Depending on the system size. So beyond savings, Kakiko, solar gives them independence then from rising electricity rates. So we tailor the packages from small business, from sari-sari, bakery, workshops, so they can cut costs and reinvest that in growth. So the beauty of scalability, especially a 3 kilowatt, a typical Filipino household, to 10 to 15 kilowatt system for larger homes in Metro Manila or all over the Philippines. Sa Cebu household naman, they are also realizing solarization, especially on the mainstream, hindi lang po sa luxury, mainstream na po.
1: Nako, so, tama yan, ha?
0: Na-realize na po nila.
1: Well, speaking of Cebu pa rin, naalaman ko, Mr. Tad, na meron palang proyekto na gagamit ng solar power system yung Cebu City Medical Center. Magandang umaga po, mga doktor at ang mga nurses at sa mga staff na tumutulong dyan sa Cebu City Medical Center. Sige nga, i-detalye nyo nga yung partnership ng SolarTech Power Incorporated at Cebu City Mayor's Office. Magkasama pala yan, ano? Mr. Tad.
0: Yes, sir. So the CCMC project po is a flagship project by the mayor's office for 2026. So it's very fortunate na si SolarTech po binigyan ng opportunity to become a partner for their solarization. So they're starting with their rooftop changes muna, then para so solarize na po namin. So it's a multifunction. It could be also a shaded area for patients to go up as a roof deck, but it's shaded by our panels. So yun po yung design.
1: Okay. Yung katulad nitong nakikita ngayon sa ating mga photos na ipinapakita sa ating social media platform, Mr. Tad.
0: That's correct po.
1: Oh.
0: So it will reduce the electricity costs.
1: Yes.
0: And give them savings, especially sa disaster resilience po. Pag dumating yung typhoon season natin. So even off yung grid with their batteries po, it's still operational. So malaking tulong po ito.
1: No, nice, nice. Ha? Pagka ba off-grid, ang ibig sabihin, hindi naka-line ba yan sa mainline ng mga distributing units ng kuryente?
0: Yes, sir.
1: Yan ang tawag ng off-grid.
0: At hindi least hindi nakakabit sa electric power, power company.
1: Oo. Yes. All right. So mga electric companies. Oh, yeah, yan po mga additional information sa so, mga nagtatakat, mga nakasubaybay ngayon sa ating programang Go Agri Plus. Aisha, balikan nga natin yung mga ating mga magsasaka ngayon na mga nakatuon ng kanilang pansin, solar power system para sa kanilang taniman, lalo na ng palay, kahit na pati yung mga gulay sa bahay din nila isinasabay, no? Paano nga hinihikayat ng mga ng inyong grupo yung paggamit ng solar power system sa mga magsasaka at mga pamilya na gumamit na ng solar power system, libre na nakukuhang enerhiya mula sa araw? Go ahead, Mr. Tad.
0: So, clean energy talaga ang kwan po, yung message natin sa ating mga kababayan sa mga farmers po. So, especially in Cebu, no, they're leading the way, inviting farmers, cooperatives,
1: yes,
0: even businesses po, to really invest on

0: years. Pero yung balik naman ay maganda kaagad, no? At specific, especially, may dagdag natin, Mr. Thad, hindi lang sa environment, kundi pati sa kalusugan natin, sa health natin, no? Dahil pagka maayos, maganda ang environment, ay makakakita tayo ng benepisyo sa ating kalusugan. Tatanggap tayo niyan.
1: Yes. So, I would add, sa lalo na sa taginit po, no?
0: Opo.
1: Air conditioning, importante sa kalusugan natin. Para hindi tayo sa matamaan ng heat stroke and everything that's bad with the summer heat. So, imagine niyo na lang, lumalamig tayo sa bahay natin, pero wala tayong binabayaran na kuryente. It's all coming from the sun. So, malaking tulong yan. We can work comfortably at home. We can do our work from the offices comfortably at home with the air conditioning running without worrying with the bill going up at the end of the month kasi si Solar yung nagbibigay ng supply. So yun.
0: Ay, ayos. Oh, maganda na naman. Talakayan natin ito, Mr. Thad. Maraming salamat sa paglawak muli at sa pagpapaliwanag tungkol sa Solar to the Max. Yeah? Solar power system ng ating mga kabayan ngayon nagkaka-interest. Anong mensahe mo muli sa ating mga taga-subaybay? Saan matatagpuan? Saan matatawagan? Paano makaka-avail ng mga services ninyo, Mr. Thad?
1: Yes. So, for Cebu po, you can call us in our office. It's 0926-867-2520. Then you can also reach us sa email. So that's info@solartech-inc.com. So yun po, they can reach us there. And sa website po namin, we're very active in answering inquiries and questions po. Thank you po.
0: Ayos, very good, very good, very good. Thank you once again. Maraming salamat sa pagsama mo sa ating palatuntunan ito. Ang Go Agri Plus sa ating segment na Solar Power to the Max. At babatiin natin muli si Mr. President. Hello, Mr. Maxi Lopez Soriano. Gandong umaga, mayong buntag, mayong aga. Say mo, namimiss na kita. Namimiss ka na namin ni Mr. Thad. Thank you, thank you. Alright, sa Sabado muli, ha? Mr. Thad, sama-sama tayo sa ating Solar to the Max. Gandong umaga, mayong buntag, mayong aga.
1: Bye-bye.
0: Yes! Mga kababayan, ka-Go Agri Plus. Kita nyo naman, para akong nasa tuktok ng bundok ng mga solar panel. Tata Rolly, ganda umaga. And likewise, Ms. Tess Ramirez, Mr. Arnel Montemayor, and Engineer Jobel Lustre. Aha, pagka kayo nga muli, mga kababayan, nagkaka-interest sa solar power system para sa bahay, para sa inyong farm, para sa inyong opisina, sa building, higit na. Meron na kayong pagkakataon na makikita.

0: Yeah, no, ito yung tanungin ninyo, paano makaka avail ng services ng SolarTech Power Incorporated. Oh, sige, mga kababayan, alam po ninyo, idagdag natin ito na impormasyon. Alam ba nyo na nangunguna ang Germany sa Europa pagdating sa paggamit ng solar power sa mga tahanan? Kita nyo? Ha? Ito, pakinggan nyo. Mahigit na 2 milyong kabahayan sa Germany ang gumagamit ng solar panels doon. Dito sa Pilipinas, wala, kukunti pa. Ngayon na lang ito nagkakaroon ng interest dahil nga sa tumaas, nagkakaroon ng problema tungkol sa distribution, sa supply ng petroleum products. Oh, pero dagdag ko pa, ang Australia naman ay may mataas na rate ng household solar installations. Doon, yung mga solar rooftop installation, ha? Kung saan 30% ng mga bahay ay gumagamit na ng rooftop solar system. Yes, ayan ang ating malalaman, mga kababayan, na nalalaman nating impormasyon mula sa Germany, mula sa Australia. Dito sa Pilipinas, wala pang datos eh, na nagsisimula pa lang. Ngayon pa lamang po na nabigyan ng napagtuunan ng pansin eh, ang may cognayan dito sa paggamit ng solar power system. O sige, siya. Ay, ang susunod natin naman, may pagkaugnayan din sa solar power system. Ito ay ang solar water pump irrigation. Ang nagpapatupad nito, Malawakan, ay ang National Irrigation Administration. Ha? Diba? Oh, may patubig na. Nasa niya. Yes. Ay mga nagpapasalamat ng mga magsasaka. Oo, oh, ha? Ito ang mga kausap natin ay mula naman sa Office of the President, ang National Irrigation Administration, sa pamamagitan ng masipag na si Administrator Engineer Eduardo Eddie Gillian. Naimbaga bigat, Apo! Good morning!
1: Sir, naimbaga bigat. Naimbaga bigat katatayo amin, Apo.
0: Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag muli. Nako, pinag-uusapan katatapos ng aking topic ay mikognay sa solar power system, sa bahay, sa building. Kayo naman, abi tuloy-tuloy itong pag-uusapan na ngayon nagkakaroon ng pagtanggap, nagagamit na ng mga magsasaka sa kanilang solar powered irrigation system. At kayo nagpapatupad nito. Bigyan nyo nga kami ng update nito, the Administrator Gilliam. Gaano na karami ang na-set up na solar power irrigated o power pump, sa solar pump irrigation system, the Administrator.
1: Ay, nako sir, marami-rami na po, no? Bale, sinimulan natin ito noong taong 2024. Doon ho na nagkaroon ng funding sa atin sa NIA, yung solar pump, no? So, since 2024, around 2,500 units na po ang naitayo natin.
0: Ba?
1: Na 10 to 15 hectares na mga solar pump irrigations. Nasa 2,500 na po.
0: Wow. Na po. Yan ay mula Luzon, pero, Visayas, Mindanao na, Administrator ba? Ang pagkaka-
1: Yes sir, tama po yan. Na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero meron din po kaming mga itinayong mga malalaking solar pump irrigation, yung mga umaabot po ng 1,000 hectares, ano? Mga 500 hectares, 1,000 hectares. Mayroon ding 100 hectares. Ito ay marami po, no? Eh, in fact, di ba, last month lang nag-inaugurate kami ni Presidente sa may Camarena Sur.
0: Ha? Yes, yes.
1: Dalawa yun. Dalawa po yun, ano? And then, may natapos na naman kaming tatlo sa Leyte. Sa Leyte po, ano? And then, may mga projects din tayo sa Mindanao. And of course, sa Luzon, meron din tayo sa Luzon po, oo, na malalaking projects.
0: Alam mo, ay napakahalaga ngayon, tag-init na ngayon. Talagang matindi ang sikat ng araw at saka merong napipintong sinasabi na sa atin yung El Nino na matindi maapekto sa ating bansa itong taon na ito. Ano po bang paghahandaan nyo pang ginagawa sa inyong tanggapan para sa mga magsasaka kahit na ngayon nakapag-ani na Academy Paldo, kung tawagin Engineer Administrator Gillian na mga magsasaka, diba? Go ahead.
1: Opo. Unang-una po, itong solar pump irrigation ay gustong-gusto na ito pagka-El Nino dahil maaamang po. So, swak na swak po ito doon sa aming project na bubble dry cropping. Ito yung pagtatanim namin ng 2 beses kapag panahon po ng maaraw para malayo po sa bagyo at mas mataas po yung ang yield ng mga palay natin kapag tama araw kasi di ba, Sir Kiko, ang kailangan ng araw para mag-produce ng pagkain niya is araw, itong tubig, at carbon dioxide.
0: Yes,
1: ayan,
0: yes.
1: Ang kailangan niya.
0: Opo.
1: So, ang ipoproduce niya ay itong kanyang pagkain, which is sugar at oxygen.
0: No, oh,
1: kita mo.
0: Nakapag-lecture pa tayo, ha? Nangga, pagdatanim at saka ang sister, science ba yan, da? Administrator?
1: Opo, ayos. Opo, opo.
0: Administrator, na, oo, tamang-taming binabanggit mo, maputol kita. Alam mo yung magandang sikat ng araw na yan, mainit, pabor nga ano sa ating mga magsasaka at lalong-lalo na yung mga sistema pinagkaloob niya. Kaya wala dapat na ipangamba ang ating mga kababayan. Baka yung mga dams mawalan ng tubig. Hindi ano, Administrator?
1: In fact po, yung malalaking dams natin, hindi po, sir, no? Itong dalawang dam natin ngayon, Pantabangan at Magat ay nasa normal level na despite po na nakadalawang cropping.

0: Kaya ano po, nakadalawang crabbing na tayo ay normal pa rin ang level ng ating mga dam.
1: Ay, napakaganda. Speaking of yung binago niyong ano, crabbing calendar. Ang isa sa mga pinatutupad niyo yung alternating wet and dry system. Turungan niyo nga kami ng konti diyan dun sa AWD na yan, the administrator.
0: Aba, madali lang po yan, Sir Keiko. Ang totoo niyan, yung mga farmers kasi natin, kapag nagtanim na ng palay, ang gusto nila laging nakalubog itong palay nila. Kasi for the simple reason na ayaw nilang tumubo po ang damo. Diyan, ano?
1: Mm-mm-mm.
0: Pero kapag ginawa mo naman yon, nade-deprive naman yung halaman ng nitrogen. Dahil alam nyo, yung nitrogen ang gagaling po rito sa hangin. Ano? Kaya nga, Sir Kiko, di ba nung bata tayo, pag nag-garden tayo, yung hinuhukay pala natin yung paligid ng halaman para may aerate, ano? Para
1: yes,
0: mas
1: yes.
0: Maganda yung tubo niya. Mm-hmm. So, ito po yung ginagawa natin ay kapag nasa 21 days na po yung itong ating mga palay, pagkatapos po mamatanim, ano? After 21 days, binababa na namin yung tubig o inaalis namin yung tubig. Pero meron kaming inilalagay po na 30 centimeters ang haba na observation tube. Yung binubutasan namin yung paligid ng plastic na pipe, ano?
1: Oh.
0: Para makita namin kapag yung 30 centimeters na yun, kukunti na lang yung tubig. Sa baba, binabalik naman namin ulit yung tubig. So, dalawa po ang kagandahan ito, Sir Keiko, ano? Una, nakakakuha ng nutrients itong halaman natin dahil nga siyempre nandiyan na yung nitrogen, no? Libre na 'yon, Sir Keiko, ano?
1: Mm.
0: At pangalawa, nakakatipid po kami ng around 30% po ng tubig. Dahil ililipat namin doon sa iba. Pag binaba namin dito, ilipat naman namin sa iba. Mas marami tayo napapatubigan. Pangatlo po pala ay nagkakaroon pa po ng carbon credit itong ating mga farmers at magkakapera rin sila dyan, ano? Yung carbon credit na tinatawag nila.
1: Hindi na lang sa pagtatanim, kundi meron pang pagbabayad itong pangungontrol ng, of course, environment or climate resilient at climate system na ang mga magsasaka. Nako, maganda mga
0: malita. Mabawasan kasi yung methane na releases ng ating mga palayan. Kaya, ang daming pakinabang, ano? So, yan, nakikita natin ang makakatulong sa atin sa climate change. Dadami pa. Alam mo pa, Sir Kiko, napansin namin, no? Yung halaman kasi, parang tao yan, eh. Di ba? Pagka nagutom, maghahanap ng pagkain. Mm. So, pag binaba mo yung tubig, tinanggal mo, yung root system, hahabulin niya. So, masahaba yung root system ng halaman.
1: Yes.
0: Mas maganda yung kanya magiging absorptive capacity. Kaya, gumaganda rin yung dumadami yung bunga niya.
1: Mm-hmm.
0: Ano, yung yield tumataas.
1: At saka, magiging maganda yung production, matapos ang mga magsasaka. Ginamit na nga natin ng salitang paldo. Diba, administrator? Ang magsasaka, paldo kayo, ha? Ngayon, nakakabenta pa ng mga bigas dito sa Metro Manila. Uy, siya nga pala, administrator, kamakalawa, nagbukas nga pala, in

0: mayroong inauguration si Pangulong Ferdinand Marcos at ang National Irrigation Administration diyan sa Hibulangan, Leyte, yung small reservoir water system. Paano ba yan? Bigyan mo nga kami ng detalye ulit niyan, Administrator.
1: Yes, sir. Medyo malaki po yun, ano? Dahil nasa mahigit 2,000 hectares ang kayang patubigan nun, okay. Sir Kiko, ano?
0: Mm-hmm.
1: At mga 1,800 na farmers makikinabang. Around 2,700 hectares ang mapapakinabangan. So, again, ito yung lagi nating sinasabi na ginagawa ni ng NIA, maliban of course doon sa mga solar pump irrigation, yung mga diversion dam. Gumagawa rin tayo ng mga impounding dam dahil pag impounding dam po, nakakapag-ipon tayo ng tubig, di ba? Yung yan ang kagandahan niya, ano? Pwede pang magkaroon siya ng of course irrigation, yung aquaculture, tourism, ano? Bulk water, pwede pang bulk water po diyan, Sir Kiko. So, maganda po ito, ha? At malaking tulong po ito doon sa Leyte na itong project na ito.
0: Right. Nako, maraming salamat po muli sa pagbibigay niyo ng mga karagdagang detalye sa inyong tanggapan. Unless meron po kayong gusto pang ipaalam sa mga taga-subaybay, go ahead. Ano po ang mensahe niyo sa mga magsasakang ngayon, Administrator Gillian?
1: Well, gusto ko lang, sir, you know, bahagi sa kanila na ito ang ating President Ferdinand Marcos Jr. ay talagang seryoso po, natulungan sila, no? At lagi nga kaming kinukulit, lalo na ako, na bilisan natin yung mga ginagawa natin, yung mga projects para sa ating mga magsasaka, para makatulong sa kanila, no? At ma-improve yung kanilang kita, ma-improve yung kanilang kabuhayan. Dahil sila po ang panganay po sa priority ng ating Pangulo, itong food security. So priority niya yung mga farmers natin.
0: Thank you, Administrator. See you. All right, ingat. All right, and God bless. See you, Administrator Eduardo Edigillian, ang Administrator, Office of the President, National Irrigation Administration. Yan, ating mga kababayan sa Hibulangan, Leyte. Maganda po ang inauguration kamakalawa lamang noong Hibulangan Small Water Reservoir diyan sa Leyte. Pero napakalawak pala ang sakop noong tubig na yan, o patubig na yan na nagawa diyan po sa lalawigan ng Leyte. Oh yes! Yan po ang balita mula sa National Irrigation Administration. Tuloy-tuloy tayo. Meron tayong pag-uusap din sa pamamagitan ng mga balita mula naman sa mechanization. Kung meron solar power system, may patubig, yun naman paggamit ng mga makinarya, mga modern machineries na pinagkakalob ng ating pamahalaan. Sabi nga ni Presidente Marcos, yung tungkol sa mechanization, dapat ay mapalawag pa at ang gumagawa nito, ang ahensya nito ay may kaugnayan na nagbibigay sa mga magsasaka ay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo, arangkada na mga kababayan. Kaya standby. Samantala, narito muna ang mga balita mula sa Philmec. O ilan pa po mga farmers cooperative and associations ang sumailalim sa validation at monitoring para sa RCEF o kaya ang tawag ay Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanical Program. Ito yung siyempre, ipatuloy po ang Philmec sa pagsasiyasat sa mga nagnanais na maging beneficiaryo o beneficiaries ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ito yung tinatawag nilang mechanization program. Mula April 20 hanggang 24, nagsagawa po ng validation at monitoring activities ang ahensya sa mga Farmer Cooperative Associations o FCA sa mga lalawigan sa Bohol. Oy, magandang umaga po sa mga taga Bohol, may buntag. Ha? Mga taga Nueva Ecija, good morning. Lalong-lalong manakikinig dyan sa 90.1 Radio Agri FM. Ay, Kuya Ading de la Cruz ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Magandang umaga, Masanto si Kabosan, nandyan ka pala. And then, yung mga taga La Union na Imbaga Bigat Apo, mga taga La Union at mga taga Ilocos Sur na Imbag, na Imbag, na Imbag, mga kababayan dyan. Ang mga nabanggit po na aktibidad ay upang masiguro na ang mga susunod na mga beneficiaries na makikinabang mula sa RCEF Mechanization Program at handa sila. Yun din karapat dapat sa mga machinery at iba pang suporta mula sa PhilMEC. Oho, yan. Samantala, isa pang mga balita o balita R&D o Research and Development Effort ng PhilMEC, ibinida ng 75th Pasabi Annual National Convention. Ito ay namayagpag nga ang ilan sa mga research and development efforts ng PhilMEC sa katatapos na 75th Philippine Society of Agricultural and Biosystems Engineers. Iyan o ang tawag niya Pasabi or PSABE. Ito ay kanilang Annual National Convention sa Coronadal City, South Cotabato. Nagkamit ng Best Paper and Best Poster Award ang research na Development of Mechanical Green Coffee Bean Size Sorter.

anyog naman ito mula sa Bioprocess Engineering Division ang third best poster award. At ang pong huling balita para sa Filmec Arrancada, sa idinaos na turnover ceremony, formal na ipinagkaloob ng Filmec ang ilang agricultural interventions para sa mga magsasaka ng Panukulan, Quezon. Yan po sa lalawigan ng Quezon nitong April 23. Personal na turnover ng Filmec sa Rodarda Multipurpose Cooperative. Magandang umaga po mga taga Quezon, yung Rodarda Multipurpose Cooperative ang kauna-unahang farm service crew equipment na kinabibilangan ng, nako ito, isang dehusking machine, isang engine-driven mechanical coconut climber, 5 units ng earth auger, 2 units ng chainsaw, at 2 units ng mist blower o sprayer. Meron pang kasamang 2 brush cutter. Yan ang natanggap ng Rodarda Multipurpose Cooperative. Ang mga kagamit ng yan ay magsisilbing auxiliary support sa operasyon at maintenance ng kanilang shared facilities for processing sa ilalim ng programang Coconut Farmers Industry Development Plan at magpapalakas pa ng kabuuan produksyon ng new gun sa lugar. Yes, arangkada na, Arnel and Indira Jobel. Sige nga, pakinggan nga natin muli ang ating Filmec Arrancada.

0: Alright, welcome back mga kabayan sa palatuntunang ito, ang Go Agri Plus at ang segment na Philmec Arangkada. Makakasama na natin muli ang ating co-host na si Mr. Jet Molek G. Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division ng Philmec. Magandang umaga po sa iyo, Jet Arangkada, good morning, ha? Good morning
1: sa iyo. Arangkada morning sa inyo, Kapiko, at sa lahat ng ating mga listeners dito sa Go Agri Plus sa Radyo Pilipinas.
0: Good to see you again, Jet. At ngayong araw na ito ay aarangkada muli ang Philmec sa segment na ito. Ba? Ang ating palang makakausap ay isang hepe ninyo dyan sa Philmec ng Science Research Specialist sa Food Protection Division. Ipakilala mo nga ang ating guest ngayong araw na ito.
1: Opo, isa siyang Chief Science Research Specialist Division ng Food Protection Division. Isa sa mga pinaka-humble na mga leaders ng Philmec ito. Isa po ay si Miss Mia V. De La Cruz.
0: Hi!
1: Good morning,
0: good morning, Miss Mia. Gandang
2: good
0: umaga.
2: Morning po sa ating lahat.
0: Nako, salamat po ha.
2: Magandang umaga.

0: 98.1 BT Radio.
1: Si Ate Press, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, dun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, kung this gold celebrity artista ka.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Rock 5 San Miguel. Pasalamat si ko sir kay ta wala pa na kayo namakong bata sir ba. Grabe ka tahila kay undugan nimo siya at imo nang bitaw grabing yabaw sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ra matulog unya ayara siya mo mata pag tumon. Salamat ko sa Vitron Drop.
4: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds

0: 98.1 BTV Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes ug ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So unsa man ni siyang type 1 ug type 2 diabetes, Mami Puchi?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami,

0: lulu or lula, meaning hereditary siya, kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners. And daghinaot pod ko nga daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
4: Based sa mga pinakitang ebidensya, based sa pinakitang mga talaysay, mga affidavits, at saka yung mga nakita namin during the course of the justice hearing, talaga po may malaking probable cause ang aming nakita, no? Kahit sino naman magano, no? I think live naman ng ang justice hearing ay makikita po natin ay ang dami pong tanong talaga na hindi masagot. Una-una po yung SALN na misdeclaration or hindi na deklara ang ating mga bank transaction, lahat po yun ay kaduda-duda na. So that's the reason why ako mismo, no, naniniwala na malaki na ang probable cause na dapat po masagot ng ating Vice President.
5: Yan ang tinig ni House Deputy Speaker Albie Benitez. At balita sa lalawigan, 190 million pesos na halaga ng mga bagong tulay sa Nueva Ecija magpapataas ng antas ng pamumuhay na may get up

0: 4,000 individual at agrarian reform beneficiaries o ARBs. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Fokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Direkta makikinabang ang agrarian reform beneficiaries sa pinahusay na konektibidad at kabuhayan sa Gimba, Nueva Ecija matapos maging ganap na operational ang dalawang bagong tulay na ininspeksyon ng DAR katuwang ang DPWH at LGU. Ayon sa DAR Nueva Ecija, kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ang 304 ARBs at 2,410 na residente na pinaglilingkuran ng tulay na nag-uugnay sa Barangay Cavite at Barangay Santa Ana. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 105 milyon. Samantala, umaabot sa 352 ARBs at 1,161 na individual ang direktang nakikinabang sa tulay sa Barangay Balbalino na may pondong 85 milyon. Layunin ang isinagawang inspeksyon na matiyak na ang mga proyektong pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund ay sumusunod sa tinakdang pamantayan at epektibong nakatutulong sa mga benepisyaryo, particular sa sektor ng agrikultura. Bahagi ang mga proyektong ito ng patuloy na pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program na naglalayong palakasin ang infrastruktura sa agrarian reform communities upang mapabuti ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Sa ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Roadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin...

0: pamaypay o minifan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Aksidente sa daan. Ang pagmamaneho unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Itong House Justice Committee, no? So titingnan ho natin ano yung magiging butuhan ho sa plenaryo. Maabot ho ba nito yung 1/3 na kinakailangan na bilang para ho ma-transmit. Mapapakinggan ang tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin na nga Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggo nga tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, sinabi ng Malacanang na kasalukuyang nasa bansang France si Zaldico at di umano'y humihingi na ng asylum doon. Nauna dito kinumpirma din ng palasyo na punta sa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Pinaghahanap ang dating mambabatas dahil sa kasong korupsyon at malversation of public funds kaugnay ng di umanong maanomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026, ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Ano ang reaksyon mo sa ginagawang hakbang ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas si Zaldico? Mag-text na inyong opinyon sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usapin nga, makakausap natin ang international law expert na si Attorney Romel Bagares. Good morning, Attorney Bagares. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV.
8: Magandang umaga po, Attorney Danny, at sa lahat pong nakikinig sa inyong programa. Isa pong karangalan na maging bahagi muli ng inyong programa.
7: Eto sir, no, Attorney Romel, your thoughts on this. Si Zaldico daw was initially detained, no, in Czech Republic sa mga Czech authorities, and then bigla siyang nawala, no, and they are saying nasa France na ho siya ngayon, pero itong Czech authorities hindi sila nagbibigay masyado ng mga detalye, no. Any thoughts on this, sir? Ano ho yung posible

0: nangyari ho sa kanya dito sa Czech Republic?
1: Meron kasi tayong balita, no? Ito rin sinabi ng ating mga otoridad sa Pilipinas na siya ay na-detene dahil meron siyang wala siyang sapat na mga dokumento, no, sa kanyang mga pagbibiyahe, travel documents. At sa ating kasing consular relations conventions, ano, merong obligasyon yung isang host state na mag-notify, na sabi sa state of origin ng isang tao na meron siyang nagka-problema, no? So, may obligasyon yung Czech Republic na i-notify tayo. Lalo pa kapag ang isang tao ay bago umalis sa Pilipinas ay may mataas na katungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil sa dating nung umalis ng Pilipinas, siya ay isa pang congressman. No, at we can intelligently say na meron siyang or hazard to guess na may dala-dala din siyang passport, no, na isang malamang yung kanyang diplomatic passport pa noon na nakansela na, no. Kaya merong notice na generate sa atin. Pero nung pagkalaunan eh meron ng parang tight-lipped na yung mga Czech authorities. Yun ay dahil siya ay nag-file na ng asylum petition, no. Kasi pag meron ka ng asylum petition, this becomes confidential. At under the relevant European rules, ano, ang dapat na magproseso ng iyong application for asylum ay yung unang bansa kung saan ka pumasok. No, yung bansang una mong pinasok nung pumunta ka ng Europa. At kaya siya dinala sa Pransya kasi doon siya unang pumasok, ano. So meron tinatawag na Dublin regulations, no. Sinasaad ng regulations na ito po yung agreement ng lahat ng member ng European Union na patungkol po sa asylum, na pag merong asylum petition, ang bansang magkoproseso nito ay yung bansang unang pinasok ng isang asylum applicant, o kaya yung estado kung saan meron siyang closest connections.
0: Alright, sir. I think malinaw na yun yung answer yung isang question natin. Bakit siya napunta sa France? Since yun nga yung first na country na kung saan siya nagpunta at yun yung magpa-process ng kanyang asylum application. Going to this asylum, sir, no, ano ho ba yung under international law, paano ho ba makapag-apply ng asylum ang isang tao? At ano ho yung magiging implikasyon na ito kung mag-grant siya ng asylum? Hindi na ho ba siya mapapabalik dito sa ating bansa?
1: Okay, wala na yung unang bahagi ng katanungan, ano. Meron kasing tinatawag na Refugee Convention, ano. At plus, of course, within the European system, meron din silang EU Convention on Human Rights, ano. May mga proper grounds for asylum. Ito, ang mga ito ay kapag merong persecution against a person on account of his race, religion, nationality, membership in a political in a particular social group or political opinion, no. So, ito yung mga grounds valid grounds for invoking protection for of asylum, ano. At palagay ko yung pinaka-relevant na ground dito ginamit ni dating congressman ko ay yung political question, no, na he is being persecuted because he is a political opponent of the current administration. So ngayon, yung sa pangalawang question mo, kung ito ba ay makaka-apekto sa ating yung gusto ng gobyerno, no, na siya ay mapalagot dito sa Pilipinas dahil sa kanyang alleged involvement sa flood control scam, of course, this can delay, no? Kasi sa European system, mahigpit yung kanyang rules doon. Mayroon tinatawag sa refugee and asylum law na non-reforma, no, the right not to be returned to your state of origin if you face particularized harm, physical harm, ano, if you are returned there, no. So ito talaga yung pinaka-prinsipyo na sinusunod ng European system. Pero hindi ibig sabihin nito na ito ay isasara nito yung pinto sa Pilipinas, kasi may mga exceptions, no. Meron tayong tinatawag na UN Convention Against Corruption. At yung Pilipinas at yung bansang Pransya ay bahagi nito, ano. At yung Article 44 ng UN Convention Against Corruption explicitly says na yung cases arising from corruption are non-political, no. So ibig sabihin, kailangan lang ipakita ng Pilipinas na totoong prosecution for corruption yung kinakaharap ni dating congressman ko sa Pilipinas. Katunayan, may mga kaso lang na i-file sa kanya at meron ng freeze orders yung ating Court of Appeals, no? On the request of the Anti-Money Laundering Council, no? Patungkol sa kanya mga assets sa Pilipinas. So kailangan lang gawin ng Pilipinas ang mga requisitos, ng mga requirements to prove that in fact the prosecutions the prosecution directed against congressman, former congressman ko are actually legal questions, no? At sa katunayan, hindi lang siya yung pinaprosecute, may mga iba pang mga matataas na opisyal ng DPWH at ng ating legislatura na kumakaharap din ng mga asuntong kagaya ng kinakaharap ni dating congressman ko.
0: Alright, sir. So sa kanyang asylum application, mabibigyan naman ho ng pagkakataon ng ating gobyerno, no, para naman ho ma-debunk o di kaya ma-oppose naman ho ito. Tama ho ba?
1: Tama po. Hindi po ito directly, no, dahil iba po yung asylum petition, but this will be done on a diplomatic along diplomatic channels, no. At pwede rin actually yung gobyerno na gumamit ng tinatawag na mutual legal assistance, no? Dahil itong UN Convention Against Corruption, meron din itong mechanisms for mutual legal assistance among member states, no? Pwede itong isabay doon sa isa pang sa proseso ng isa pang relevant convention, yung UN Convention on Transnational Organized Crime, no? Meron din doon lalo na pa pagkapagpatungkol po ito sa money laundering, you know? So kailangan ding ipakita ng Pilipinas na mayroong European nexus. Ano po ito? Baka mayroong mga assets si dating congressman ko sa Europe, no? Mayroon siya mga biniling mga properties, mayroon siya mga bank accounts doon. Dahil hindi din naman siya makakagalaw doon kung wala siyang pera, no? So ito po dapat yung bagay na maipakita ng ating pamahalaan sa bansang Pranses.
0: Alright, sir. Itong gobyerno naman natin, mag-a-apply daw ho ng red notice. So, may kulang na requirements lang daw and then ipapasa na ho nila. So, itong red notice, so how can this affect his asylum application? And gaano ho ba kabilis ito maibibigay doon sa Interpol kung makumpleto na yung mga requirements? So,
1: dapat mabilis ito, ano? Actually, nasusurpreso din ako dahil matagal na po itong kaso na inihain kay congressman ko, yung freeze orders nga, mga ilang buwan na ang nakararaan simula na ito ay may issue, ano, at yung Sandigan Bayan ay dinidinig na yung mga kaso, ano. Ito yung assistance, itong red notice, no, request for assistance to arrest a person, and I think that yung red notice kasi it's a form of cooperation, ano, for all members of the international police or organization, no? Kailangan sa tingin ko kailangan itong sundan din ng proper na invocation of the mechanisms for mutual legal assistance under the said conventions, no? So isang maliit na bahagi lang ito, ang tingin ko mas malaking trabaho talaga dito yung mechanisms under these two conventions, kasi yun po yung legal basis talaga, ano. At normally sa European system, kapag in-invoke mo po itong mga patungkol po sa money laundering, wala ngang requirement ng double criminality, no? Kasi sa extradition, mayroong dapat na sundin ng double criminality procedure. Ibig sabihin yung kasong inihain natin laban sa kanya ay meron ding kaakibat na kaso doon sa Europa, no? Pero pagdating doon sa financial crimes, no, which arise from corruption, these crimes are exempted from the double criminality procedure at mas mabilis po yung proseso. So dapat parallel po ito doon sa red notice process, no? Kasi yung pong legal basis talaga ng red notice will be the violations of the relevant conventions to which both the French government and the Philippine government are parties.
0: Alright, sir. Pero if kunyari meron na siyang red notice and then yung application niya for asylum is still pending, pwede ho ba siyang hulihin o hindi na ho talaga?
1: Hindi siya pwedeng hulihin, no? Dahil nga sa yung relevant na provisions ng asylum, dahil pending siya, madidelay po yung process. Kaya nga po, ang parang ang mangyari ho kasi dito, ipapakita po talaga natin na walang basehan yung asylum petition. So, mayroong delay talaga mangyayari dyan kasi kailangan mong patunayan sa gobyerno ng Pransya na gawa-gawa lang yung sinasabi ng isang asylum applicant na he is facing sure harm, no? Una-una, alam natin, meron siyang mga pinalabas sa social media, no, na mga videos alleging crimes in which he was allegedly part of. No? Pinangalanan pa nga niya yung ang ating Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez na mga alleged masterminds ng flood control scam. Kaya lang, hindi naman ito sworn statements. No? So these have no legal weight. At sa ating pagkakaalam, hanggang ngayon, wala naman siyang na-execute na apostille na documents, no? Sworn statements before the relevant European authorities, which affirm what he said or claimed earlier, no? So right now, wala siyang talagang proper basis for his claiming na whistleblower siya, no? And he is being targeted for assassination because he decided to spill the beans on the alleged masterminds. Wala siyang sworn statement, eh, puro lang social media statements, and these carry no legal weight, no? Kasi yun, inmani ko, tingin ko, yun ang pinakasinasabi niya doon sa kanyang petition for asylum na he is the whistleblower, at dahil nag-desisyon siya na isiwalat ang katotohanan sa flood control scam, merong banta sa buhay niya. No? Kaya lang, wala siyang legal document executed to that effect, yung sworn statement. So he cannot really prove that he's a whistleblower. Wala siyang tunay na basehan kung wala siyang source statement. So dapat madali lang yan para sa Pilipinas na patunayan na walang threat of persecution laban kay dating congressman ko. Bagkus, he's actually being prosecuted for corruption.
0: Alright, sir. Ito ho, panghuli na lamang ho, no? Ano ho dapat yung mainam or yung effective strategy dapat na gawin ho ng gobyerno para ho talagang maibalik dito siya dating ang Congressman Saldico?
1: So, kailangan niya i-trigger itong UN Convention Against Corruption Mechanisms, no, for Mutual Legal Assistance. Ipakita na may kaso talaga sa kanya at sa iba pang mga alleged participants, no? Or conspirators dito po sa flood control scam. At in fact, yung mga iba pang mga akusado, no, kagaya ni dating Speaker Martin Novagas, dating Senate President Chis Escudero, no, meron nang kinakaharap na kaso, no, at wala namang physical threat of harm against them, no, dahil may court procedure na nangyayari. So ito po yung dapat na ipagtibay ng ating pamahalaan. At ito po yung mga dokumento na kailangang isumite doon sa French government through diplomatic channels and also through the mechanisms created under the relevant articles of the UN Convention Against Corruption and the UN Convention on Transnational Organized Crime.
0: Alright, aabangan pa ho natin yung mga mangyayari dito sa issue na ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Atty. Bagares.
1: Walang anuman po at magandang umaga po sa muli.
0: Si Atty. Romel Bagares, International Law Expert. Sa pagbabalik ng usaping legal, pag-usapan naman natin ang deklarasyon ng House Committee on Justice na may probable cause ang mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
2: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula.
2: Radyo Publiko. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

kung kayo ho ay naka TV Plus. Ano, at channel 45 to 49 naman kung kayo ho ay naka-afford the box. Eto, happy viewing kay Kurt Vance Flor, Dila Cruz Lulu, Ares Gutierrez, Mori Lina Diobola, Epifan El Piano Bobot Mojado, nandito na rin si Roel Beatingo at si Tor Adam Canapia. And happy viewing ho sa inyong lahat. Syempre nandito na rin ho sa ating live stream si Virginia Benalia Cabrera, ayan ho, Joby Muñiz, Fatima Muñiz, nandito na rin ho, at syempre si Patricia Barbosa, ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Ito, sa isa ng mga usaping legal pa ho natin ngayong araw. At syempre tatalakayin ho natin yung nagaganap na impeachment hearing ho, no, laban kay Vice President Sara Duterte. At ayun nga ho, nakita ho natin, no? 53 miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto na mayroong probable cause ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang 3 linggong pagdinig ng komite kung saan ipinisenta ang samot-saring ebidensya laban sa Vice Presidente. Hindi dumalo si VP Sara sa mga pagdinig at sinabing fishing expedition ang ginagawa ng komite, kasunod ng tangkang pagpapatigil nito sa Korte Suprema. Inaasahan naman ang report ng komite sa susunod na linggo, kabilang na ang articles of impeachment na ipresenta sa plenaryo. At ayan ho, halos unanimous ho ay naging boto ng House Committee on Justice, 53 ho yung bumoto na mayroong hong probable cause yung mga sinasabing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga ho, nakita naman natin ho yung 3 linggong hearing na ito na talagang mga eksplosibo yung mga inilabas nilang mga resource persons at mga dokumento para ho patunayan na talagang merong mga impeachable offenses itong si VP Sara. So una na ho dyan, syempre kung matatandaan nyo ho, itong si Ramin Madariaga, inilabas ho yan. At sinasabi naman ho dyan ay nag-deliver ho siya ng mga mali-maletang pera din, no? Or mga million-millions din na duffel bag nga yata yung ginagamit naman doon dito. At ayun nga ho, nag-deliver ho dito sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Yan ho yung sinasabi niya. At sa kanya napakahabang affidavit ay binanatan din niya, no? Pati yung mga personal ho na circumstances ni VP Sara, katulad na lamang ho nung panahon daw na nasa siya ay nasa law school. Ayan ho, yung pagpasa ho niya sa bar exam. Ayan ho, ang dami ho, pati yung naging doon ho sa kanya affidavit. At syempre nakita din ho natin yung paglabas ho ng mga salen ho, no, ni VP Sara. At ang pinaka-explosibo ho dito ay wala hong cash. At cash in bank nga ho na nakadeklara doon sa kanyang salen. Ibig sabihin, sinasabi ho ng kanyang kampo, nasa others daw ho yung kanyang mga cash o cash on hand. So paano ho iyan makikita naman natin kung ikaw ay public officer? Paano naman ho makikita yung breakdown ho nung nilalaman ho ng inyong mga bank accounts, ng inyong ari-arian, yung pera ho, yung cash ang pinaka-liquid ho dyan. Yan ho yung pangunahing asset ho, no? Na dapat ho ay nakalagay na separate line item dito sa ating mga salen. At syempre nagpakita din ho ng reports itong AMLC, itong AMLAC, no? At yun nga, sinasabi 6 na bilyon yung naglabas-masok nga ho dun sa mga bank accounts ng mag-asawang Duterte, si VP Sara at kanyang asawa na si Man Scarpio, no? Mula 2007.

7 hanggang 2022, no? Kung hindi ako nagkakamali, ay 6 na billion ho yung naglabas-masok. At syempre, finlag ho nila ng mga suspicious transactions nga ho, no? At yun nga ho, sabi naman ho ng kampo ni VP Sara, ay ito ay total ng mga transactions, no? Hindi naman ho ito yung, kasi nga ho, yung pinapaliwanag natin last week, no? Ang nakalagay ho dun sa report kung ano yung pumasok at kung ano yung lumabas. So lahat ho yun, inad lamang ho, no? Hindi naman ho ito yung neto. Hindi ito yung balance ng kanilang account. Pero yun nga, kung sinasabi ng mga kritiko, ay hindi nyo naman ho dispute na mayroon kayong mga account. Kasi dapat yun ang una nilang ginawa, ay dapat diba pinabulaanan nila. Wala kaming mga bank accounts na ganyang kalaki ang halaga. Pero ang sinabi ho nila, ay ito ho ay hindi total ng mga transactions. Kung hindi, ay ito daw ho ay mga labas-masok lang dun sa account. So parang na rin ho nilang sinabi na meron nga talaga silang bank accounts ho na ganun, no? At yun nga ho, ang total na transactions na naglabas-masok ay 6 billion pesos. At yun nga ho, ang nakadeklara lamang dun sa salin, kung di ako nagkakamali, ay parang 87 million pesos, no? So paano ho yun mangyayari na parang napakalayo naman ng 87 million doon sa 6 billion peso na transaction. At syempre, hindi pa ho natin nakita dyan yung kanilang mga tax returns na i-final kasi nga ho, ayaw buksan ng BIR, no? Dahil nga ho dito sa ating tax code na meron naman ho tayong batas dyan, no? Ayaw din hong buksan ng BIR at bumoto na nga ho itong miyembro ng, ng House Justice Committee na sa Senado na lamang gawin kung aabot sa Senado itong pagbubukas ng tax returns, no? Nung mag-asawang Duterte. At syempre, panghuli ho, last week nakita din natin, itong ebidensya naman ho ng NBI, ito hong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at syempre dating Speaker Martin Romualdez. At ang sinasabi naman ho ng kanyang kampo ay splice daw ho yung video at ito naman ho ay wala daw context na ipinalabas. Pero yun nga, sinabi ng NBI na totoo ho ito, authenticated ho itong video at hindi ho ito spliced. At yun nga ho, napanood naman ho natin ito ng buong bayan. November 2024 ho ito nangyari. Napanood naman ho ng buong bayan kung paano ho niya pinagbantaan ang ating Pangulo, First Lady at dating Speaker. So sa atin ho, nakita ho natin itong lahat kasi live ho ito eh. Nilabas ho ito ng media, nilabas ho ito sa social media. Kaya nakita ho natin itong lahat. Kaya hindi ho natin maaring sabihin ngayon na splice ho itong video ho na ito kasi talagang napanood ho natin itong lahat. Ngayon, ano ho yung susunod na mangyayari? Kasi ho, syempre, nagdeklara na ho sila ng probable cause itong mga miyembro na itong House Committee on Justice. So, gagawa na ho sila ng report. Sabi ho nila, gagawin ho nila ngayong Linggo. At yung mga articles of impeachment, gagawin na rin ho nila para ho ipasa na dito sa plenary, no? Sa plenaryo ho. At kapag ho naka 1/3 na boto ito, no? 1/3. Ang sinasabi na ho nila doon sa bilang ho ngayon, 106 yung kailangan na bumoto in favor of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kapag naka 1/3 ho na votes doon sa plenaryo, ay itatransmit na ho ito sa Senado. So, ayan ho, nakita ho natin. Ang hindi nga lamang ho maganda dito kasi hindi ho natin naririnig yung panig ni VP Sara, no? Sa tatlong linggo ho na iyon, iniimbitahan naman ho siya, kaya lang ho, hindi ho siya naglalabas ng kanyang panig. So, kung maglabas man ho sila, yung kanyang kampo ay doon ho sa press, mga press con ho nila. At hindi naman ho buong-buo tinatalakay yung kanilang mga argumento, no? Laban ho doon sa mga nagawa or nangyari doon sa House Committee on Justice hearing. So, tayo ho, syempre, ang nakalalaman lang ho natin, nairinig lamang ho natin yung ebidensya ho nung kabila, nung prosecution. So, kung kaya ho, sabi nga din ho ng mga kritiko, hindi na rin ho talaga sila magtataka kung merong sabihing may probable cause itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, eh hindi naman ho natin narinig yung kanyang panig. Ang sinasabi ho niya kasi, fishing expedition daw ho itong nangyayaring pagdinig ho na ito. Sinasabi pa rin ho na walang ultimate facts. At ayan ho, humingi ho sila ng tulong sa Supreme Court para ho maipatigil itong mga pagdinig. Pero wala ho silang sinasabi dun sa kampo ho nila kung ano talaga yung kanilang mga ebidensya o mga argumento laban dito sa mga narinig ho natin. So mga pailan-ilan lamang ho, pasundot-sundot lamang yung mga pagsagot nila. Pero yung full nga ho, ay wala pa rin ho tayong nahirinig. Kaya ho, kung aabot ho ito sa Senado, syempre yan ho ang mapapanood natin. Kasi Senado, ito yung sinasabi nilang trial na talaga, no? At yung mga senator judges nga...

katulad ho nung dati nga nangyari sa impeachment ni former Chief Justice Renato Corona at ni former President Joseph Estrada. Ayan ho, napanood ho natin yung mga impeachment trials ho na iyan. So ganyan din ho mangyayari if ever tumuloy ho sa Senado itong articles of impeachment laban kay VP Sara. At syempre itong last week nga rin ho, naglabas na rin ho ng desisyon yung Korte Suprema at sinasabi ko ano yung fourth with. Kasi nga ho, diba, dapat kapag kabato, ito ho yung naging pagtatalo last year eh. Dapat ho pagkabato ng articles of impeachment sa Senado, dapat ho sinimulan nila yung impeachment trial fourth with. O di kaya immediately, agad-agad. Pero sabi naman ho ng Supreme Court or Korte Suprema dito sa kanilang naging desisyon itong last week nga ho, no, sinasabi niya, hindi naman agad-agad, immediately. Forthwith, kailangan simulan yung impeachment trial. Ang sinasabi nila, dapat ho may reasonable time, no? Para ho simulan itong impeachment trial. So, depende daw ho ito doon sa mga circumstances o sitwasyon o doon sa sinasabing kaso nga ho, no? So, ibig sabihin, maaaring magdagdag ho ng panahon o magbawas itong Senado para ho magsimula yung impeachment ng isang impeachable officer. So, yun ho ang nilinaw ng Korte Suprema. Dapat ho may reasonable period, reasonable time, no? Para ho simulan itong impeachment complaint, impeachment trial. So, ibig sabihin ho, hindi ho dapat sobrang tagal, hindi rin naman ho dapat sobrang bilis na agad-agad ay masimulan yung impeachment trial. Kasi nga ho, depende ho ito sa magiging preparasyon pa rin, no, ng Senado. At syempre makikita ho natin yung Senado kung talaga ho magko-convince sila as an impeachment court. Ayan ho, ay makikita ho natin yung possible conviction din ho, no? At kung gaano ka tatagal nga ho itong impeachment trial ni VP Sara. So syempre kapag ho siya ay na-convict, ay matatanggal ho siya sa posisyon bilang vice presidente at syempre meron ding hong perpetual disqualification from holding public office. Ayan ho yung medyo matindi ho dyan kasi oh, hindi na ho siya maaring humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno, no? Appointive, elective nga ho kapag ho siya ay napatunayang guilty dito sa impeachment. So ano ho ibig sabihin ho niyan? Nagdeklara na ho siya na siya ay tatakbo sa 2028 kapag ho siya ay napatunayang guilty at naglabas ho ng ganoong penalty itong Senado ay ayun nga ho. Ay maaaring hindi na ho siya makatakbo bilang pangulo sa 2028. Kaya ayan ho, haabangan ho natin 'yan. Kaya malakas ho, mataas ho yung at stake ho dito. Hindi lamang ho yung posisyon niya sa kasalukuyan na Vice President kundi rin yung pagtakbo ho niya sa 2028. So sa Senado ho, 24 ho ang mga senador, kailangan ho dyan ay 2/3, no, para ho siya ay makonvict. So ilan bilang ho niyan? 16 ho ang kailangan. So 16 ho. At yun nga ho, para ho siya ay makonvict, 2/3 nga ho, no, nung bilang ng mga senador. So meron ho bang bilang para siya ay makonvict? O meron din ho ba siyang bilang, ayan ho, para ho naman ay hindi siya makonvict? So yan ho yung makikita natin sa mga susunod na araw. Pero ang sa atin lamang ho ay sana ho ay masagot ho, no, ang mga paratang ho sa kanya. Kasi ho ang taong bayan naman ho ay may karapatan para ho malaman kung ano talaga yung nangyari nga ho dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga sinasabing bank accounts. Ay ayan ho, pati na rin ho dun sa pagbabanta doon sa Pangulo. May karapatan ho ang taong bayan, syempre lalo na ho yung kanyang mga taga-suporta, para ho malaman nila ano talaga ba yung rason bakit ho nangyari itong mga bagay ho na ito at talaga bang totoo ho ba itong mga bagay na ito. So hindi lamang ho yung taong bayan, lalo na ho yung kanyang mga supporters, hindi ho ba na talagang dapat ho ay pagpaliwanagan ho niya. Kasi ho, nakatanggap po siya 34 million votes noong itong huling eleksyon. Ay yung 34 million ho ay nanghihintay ho ng kanyang paliwanag dito sa confidential funds, dito sa kanyang mga tagong, allegedly, tagong yaman. At syempre, ano ho yung magiging depensa ho niya dito sa pagbabanta na ginawa dito kay Pangulong Marcos Jr. Eto, sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Radyo Pilipinas.

0: Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag panatag ang may alam.
1: It's a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usapin Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Nagbabalik ka nga Usapin Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Happy viewing to Roel Beatingo Marcos Mandig. Tor Adam Canapia, ayan ho, syempre nandito na rin si Monski Aninyon Cuerpo, ayan, ang sukay ho natin yan, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre si Yusek Aris Gutierrez, no, happy viewing din ho sa inyong lahat. At maraming salamat ho dun sa mga nag-share ng ating programa sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat, sa lahat ho ng ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide. Eto, dumako lamang ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
7: Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita!
8: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook.

1996, biglang dinagdagan kami ng isang company. Wala namang dagdag sahod or allowance man. Nung nagtanong ako mismo sa araw ng meeting para sa turnover ng bagong dagdag na company sa agency, ang tanong ko sa manager, wala po ba kaming bayad? O hindi ba kami dehado o magiging back to zero? Ang sumagot na tanong ko yung HR manager. Hindi naman kami tinanggal at hindi daw kami nakakontrata sa company. Hawak namin sa

0: agency daw kami nakakontrata. So ayun ho, yung nagtanong ho sa atin ay sinasabi ho niya ay bigla ho silang nadagdagan ng company, no, ng kumpanya na pagsiservisyuhan. So tama naman ho yung sagot ng HR manager ho niya kung ito ho yung circumstances ho ng kaso. Sinabi ho kasi ng HR manager ay sila ho yung ay hawak ng agency at hindi ng kumpanya. So maaari ho sila ay may job contracting nga ho na nangyayari. So ang kinukontrata ho talaga noong kumpanya ay yung kanilang agency. So sila ho ay hindi ho empleyado noong kumpanya na sila ay kanila ay pinagsisilbihan, ay sila ho ay empleyado ho noong agency. So yun ho, kung ang mananagot ho sa kanilang mga benepisyo etc. ay yung agency na may hawak ho sa kanila. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho niya, parang naging dalawa ho yung kumpanya na pagsisilbihan ho nila. So hindi lamang ho isa. So kung ganun ho, kung dalawa ho yung magiging kumpanya nila at yun nga ho, base na rin ho no, kung dodoble ho halimbawa yung hours na kanilang kailangan trabahuhin, ay syempre ho, dapat ho, meron naman kong kaakibat na dagdag ho sa sahod. Yan ho yung sasabihin ho natin. Kasi ho, kung halimbawa ho ay nadagdag lamang yung kanilang trabaho pero hindi naman ho nadagdagan yung kanilang sahod, nadagdagan ho yung hours na kanilang kailangan trabahuhin, tapos hindi ho nadagdagan yung sahod, eh yun ho, unfair naman ho yun, hindi ba? Kailangan ho ay meron hong dagdag no, na sahod ho sa kanila. Pero syempre, kung sinabi lamang ho, nagdagdag ng kumpanya, eh pero ho yung kanilang trabaho ay regular pa din ho, 8 hours pa rin ho yung trabaho, 5 times a week pa rin ho silang pumapasok, wala naman ho na bago doon sa kanilang working hours, working conditions, nadagdag lamang ho ng kumpanya na sinaservisan yung kanilang agency, ay ayun ho, maari ho wala naman ho maaring dagdag ho na doon sa kanilang mga sahod. So yun, depende ho yan doon sa circumstances nga ho nung kanilang kaso nga ho. Kung gusto nyo pa hong bigyan ng linaw, maaari ho kayong mag-text pa ho sa ating programa. So ayun lamang ho. Pero kung yun nga, kung sa tingin nyo ho, kayo ho ay naaapi at kayo ho ay hindi ho sapat yung sahod ho ninyo, no? Doon, so, doon ho sa ginagawa nyo hong trabaho, ay maaari naman din ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment, DOLE, sa ating National Labor Relations Commission, no? Para ho magsumbong nga ho, kung hindi ho tama ay natatanggap ninyong benepisyo, hindi ho kayo nakakatanggap ng tamang minimum wage, no? O below minimum wage yung inyong tinatanggap nga ho, at hindi kayo nakakatanggap ng mga ibang benepisyo o di kaya ng mga kinakaltas ho sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth o yung 13th month pay, ayun ho, maaari ho kayong lumapit at magsumbong sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilang sa inyong mga komento, no, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 2, 2026, ano ang reaksyon mo sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maibabalik sa Pilipinas si Zaldico? Galing ho sa ating Suki, cellphone number ending in 5387. It is given that he allegedly was involved in anomalous transactions involving billions of pesos. He accordingly has allegations to the effect that or that person was were the beneficiary of billions of money. Now that he was seen and verified to be in Prague but got out and reportedly in France, efforts should be made to bring him here to our jurisdiction despite asylum claim. Coordinate with Interpol and have a red notice be effective if need, brasuhin na. Humbly submitted. Ayan ho. Siyempre from Ibrahim Al-Safi bin from Cagayan Valley. Happy viewing ho sa lahat ng mga nanunood nakikinig sa Cagayan Valley. Ayan ho. At ayan ho, syempre aabangan ho natin kung ano yung mangyayari dito sa kaso ni Zaldico. At syempre dapat ho talaga may balik dito si Zaldico. Ang dami ho niyang kailangang ipaliwanag, no? Hindi lamang ho yung sa kanyang kaso sa graft and corruption at dito ho sa in connection dun sa alleged na maanomalyang flood control project dito sa Oriental Mindoro. Pati na rin ho yung mga nilabas ho niyang alegasyon, no? Nitong mga nagdaang buwan. hindi lamang ho laban dun sa ating Pangulo, pati na rin ho dun sa mga iba pa hong mga opisyal ng gobyerno. Kaya kailangan ho talaga maibalik ho dito si Zaldy ko at sana ho magawa ho ng ating gobyerno lahat ho ng efforts nga ho no, para maibalik ho siya. Kasi ho pag nagkataon na siya ay nagranta ng asylum at ayan nga ho, sinabi ho ng bansang France o kung sino man nagpa-process ho ng kanyang asylum na talagang siya ay biktima ng political persecution, meron hong banta sa kanyang buhay, ay hindi na ho siya mapapabalik dito sa ating bansa. Dito sa ating bansa. At syempre, ang ibig sabihin ho noon ay hindi na ho siya mapapanagot doon sa kanyang mga allegedly na ginawang mga krimen at lalo na ho dito sa corruption, dito sa mga flood control projects ho ng ating pamahalaan. Kaya ho, tingnan ho natin ito, developing story ho ito, kung talagang maipapabalik pa dito sa Pilipinas itong si Zaldy ko. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor, Engineer Jobel Lustre, at syempre, Miss Tess Ramirez. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you

0: sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagkidlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating lalawin!
2: Yan ang Pinoy Kultura.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Formula One on the Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
5: Oras sa gabay sa Kalambuan, alas 12:02 sa Kaudtohon. Maing Utto, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Nakip na sa tibuok nasod, no? Pamaagi sa atong Facebook page, Bantay Radio Cebu, o sa I Love Project Facebook page. Kanya makita po ta sa YouTube, no? Data YouTube ang Bantay Radio Cebu, o sa ato ang mga nakahukap nga mga lain-lain nga radio station. No? Diha sa 98.1 DYPSBT Radio Tuburan. Maing Utto diya Sir John Manggubat, atong station manager diya sa Tuburan. O si Sir Renel, napod si Sir Roland, atong mga technician. 107.1 Real Radio Toledo City, Boss Alan Puloyapoy. Maing Utto diya, taga Toledo City. 100.7 Power Radio Bisdak, Lutupan. No, si Sir Alan Puloyapoy.

0: siya yang ka gahapon mo to itong guest dere ba? No? Ipakita gyud niya iyang muscle ba nga tigamit siya sa lactopapi. Imigamit pa gyud produkto sa mga pangpahamis kutis ba to ang lactosop. Di perting ang 60 hapit na 70 ang pangidaron ni Sir George kayon. Atong tanaw karon perti mang nagkabata magmayo ano? Gumikan sa lactopapi o lactosop nga iyang gigamit niya.
1: Ganoon.
0: Sige, babaya na siya. Magmotor, babaya na siya. Pabor sa init. Pero wag yun mo. Mulubad ang kulor sa iyang pamanit ba? Batanon pagyapon? Why cannot? Muna, salig yun siya sa produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation. No? Anya, ang ato ang taga-Buhol. No? Pistaron, Desperados Buhol. Na ay nag-gauna-una, nag-text na ko. Nga, palihog ko na ko og shout-out nga mga... Sus paitan kani si P. Sulis Biligas, no, si in ako aning maninay si Nay Inday Bagi, niya kani si Wingay Ribuyon, no, Bibi Muyet, no, kana mga agaw ni nako dito Buhol yon, no, Jimmy Kibol, wireline blogger das buangan Jimmy Kibol na niya ako ang igagaw tagsa Danny Kumudas na apoy si Madam Shirley Luayon, no, ato ang asawa sa tong barangay kapitan das Jingjing, no, niya naapod si si Inkunaryo, no, matay idaran mo na name idaran nga himsog pag ano na iba, no, kaluwis Ginoo anya si Boss Rupino Makiling, no, diya sa Albor Tid Ayeng ato ang manager po diya sa mangita mo lactopapi das Buhol at Tom Duwaiti R kung ganahan mo mutanaw personal ni ato ang station manager diya ni Sir Tid Ayeng makakita makapapicture pa mo makapalit pa mo niyag lactopapi. Napo na siya mga display ng lactopapi o niya. Katong sa Asil product na to, gikan sa lactoplant, antika, icon, o sa pa ni, para sa livestock, no? Ato ang lactobet, o ato ang insumo, mapalit na dito sa DYTR radio station. Gawas sa Alturas, o gawas po sa Pass Pharmacy, ganahan mo magpa-picture sa ato ang station manager sa DYTR, lahos mo dito sa ilang station. Sa DYTR, mapalit, ragya po ninyo ato ang mga produkto dito ang napita. Kung dili mo ganahan mo, lakaw mo, laag mo, plite, aw, adto mo Shopee, no? Shopee o Lazada. Tanang produkto ni Asel o ni Lactobiotics, tanawa diha, ang link na sa comment section na to, ano itong program karon, pwede mo mo search niya to sa Shopee o sa Lazada para ma-purchase niyo unsa inyong gusto. Lactobapi ba? Or para sa agriculture ba? No? Para sa agri-products ba? Or para sa veterinary ba? Para sa livestock? Mauna nga, kung lactopapi magini inyong imnon, himsog mo ko na, labi na karon nga daghan kay tag umaabot nga mga okasyon, no? Kaning buwan sa Mayo, murag halos-halos nagsunod-sunod ning kapistahan, ning ng patron ba. Umana mabarangay, masityo o malungsod man, mag-ihaw gyud nagbaboy, no? Naa gyud nay karning baboy, naa gyud nay litson. Mauna, ayaw mo gyud kalimot aning lactopapi. Ay kaning lactopapi usag yun ni nga maka katong mga bad bacteria nga nakaon bisag unsay isansan ba, no? Pila ka balay sakon, no? Pila adto saka kaon saka kaon saka perti ng busuga. Unya maghuot the results ato ang ginawaan og naay lactopapi mas dali nga dali ka mahilisan ba, no? Ang imong gikaon dali kayong mahilis. Muna pag inom og lactopapi daw sa ka mamista. Oh, inom da oh, pagpalit da sa mga pharmacy og naa ka dire sa Toledo City, palit niya nasa Gaisanogran, nasa grocery, sa 360 Pharmacy das Toledo City, o sa kaning Rose Pharmacy, makapalit mo diag lactopapi. Naapog ka dito sa Sambuan, ato ka sa Acacia Pharmacy, kaning Acacia Pharmacy das Sambuan Public Market, o kaning naapog diya sa Lositas Gutana Store da sa Sambuan Public Market, naay lactopapi. Pero ganahan mo mutanaw si ni Sir Alan Rosite, naa na dito sa DYAG radio station nila. Mapalit po na dito sa ilang radio station ni Sir Alan Rosite. Huwag na ka diya sa Balamban, no? Madungog ta diya sa Balamban sa radio natin. Nakapaminaw mo karon at tuan ninyo ng Sinyang Pharmacy diya sa Balamban. Huwag di, kaning Grace Longgakit Store. Dali atbang sa may complex diya sa Balamban. Naanay daghan diya nga mga lactopapi diyang gapita. Gaapaw, ganahan kag Bugnaw, ato ka sa mall, ato ka Grand Mall Balamban, o dire sa Country Mall, no? Country Mall Balamban. Naanay mga lactopapi nga display diya sa ilang grocery. Anya, pinamungahan, no? Ato ka, naaran ni sa public markets, pinamungahan ka ng Crystal Pharmacy. O kanang nag-sikbit-sikbit diya nga mga pharmacy, naasad na yung mga

tax nga lactopapi. No? Tuburan, pirte, gahuot ning lactopapi des tuburan. Tanan nga mga pharmacy diha, madungog tas duway face, nakapaminaw mo karon BT Radio, atuan ninyo ning mga pharmacy des tuburan na agid na lactopapi. O diba? Pangitaon niyo si Sir Nolan Tulod kay sila pod naapon ni mga display sa ilahang ilahang grupo, no? Pamangitaa lang niyo, mensahe lang mo niya. O di, ato mo sa mga local pharmacy di sa Tuburan, mapalit ninyo ang Lactopapi food supplement. No, mao na ang ato. O di, sayunan mo, ato mo sa Lazada o Shopee, kay naray mo syagit ninyo inigkasunod adlaw parcel, no? Nay parcel, di ba? Mao na ato ang naandad na karon para dili na tamplite ang rider na lang ato ang plitihan. Di na tamahago, di na tamainitan ang Lactopapi. Maabot ragyod diha sa inyohang tagsa-tagsa kapanimalay. Okay? Onya ang lak ang asil na to nga produkto karon litsunon no, gamit kay ron mga panahona baboy. Onya minus og timbang moingon dayon ta pagkabaligya. Barato ra man kayo, gamay ra maaw. Sakto mas presyo pero dako kayo kung baboy tanahon. Nya gaan man, di ba? Wa ba ka kulimbungis timbang ano? Mao man ay masod. Ha? Mao gyud masuod sa atong alipatakan kanunay nga namuhi tagbaboy. Kay atong banabana kani mga 90 sa gatos ka kilo na ni. Pagtimbang pa matay 75 man. Wa ba ka kulimbong ino? Agaan imo ang baboy, no? Minus og unod ang baboy. Gatambok lang siya tan-aon, no? Gatambok siya tan-aon pero gaan siya kung timbangon. Kay nganu man ang unod nga sunsun unta kayo. Gabal gapa sana napasulabi man ang gibag-on sa tambok. Pagka itambok siya, ato paggaan siya kung ang imong timbangon sa imuhang timbangan. Muna nga, hinahanglan, muminos ang ihang tambok, mubaga ang ihang unod nga sunsun. Yun, muna ibugat o timbang ang purma sa karnis baboy. Muna nga, gamitig yun inyong mga baboy, labi na karon, no, labi na mga patining, o kaning, labi ang kaning nagpaanay. Kay mao gini ang gamit yun aning ato ang Lactobet nga para sa animal nutrition na to nga paspas ang gatas sa anay unya himsog ang mga baktin nga ilang ipanganak kay daghan magatas, no, daghang gatas mainom unya ang unod sa baboy kung gigamitan nato ani ang ato ang Lactobet, no, gi study na magyud ni sa UPLB, no, di na magyud ni nato ma ingon nga tumo lata dire kay mga ang banggiitan nga mga veterinary gitesting ni nila na mga bitaw ning nahimugso guning ato ang Lactobet kay bawo naman ta sa tag-iya aning ato ang produkto nga di man gyud ni gusto siya og kanang dili epektibo ang iyang produkto sama gud aning Lactopapi, di ba? Ang Lactopapi sa una di man ingon nga tambal, di gani tambal ha, pero daghan miingon nga naayo ko, daghan kay testimony naayo ko migamay ang ako ang BP na kanang blood pressure ani sir na normal ra ko. Na uban pod akong bugon sa akong buko-buko sir. Nawa. Mo na insakto. Mo na kanang ilahan ang naobserbaran sa gumikan pag-inom nila og Lactopapi. Pero kaning sa baboy, balik tas baboy, no? Kani ato ang mga baboyan kinahanglan makainom nag probiotic. Dili lang kanang kanunay lang wa ba kanang way mo limpyo dito pod sud sa ilang ginhawaan ba. No, kara ang kadtong mga nutrients nga gikaon gikan sa page, no, kay klase-klase lain-lain mag page ron, pirti naghana ng page, no, kanya igo ra mukaon natong baboy paghuman ihugaw gawas wa matkutaw wa malhilis og mayo page lang gihapon tan-aon pagawas diha sa ilang hugaw. Mo na nga gamiti og Lactobet para magamit gitong mga nutrients nga naa dito sa page.

bugat ang baboy inigtimbang. Dili nga makahuna-huna din hanggang gilimbungan ka. Dili ha? Sa imuhan ang baboy, baga kay nagtambok, hinas ug unod, mo nang gaanon, no? Gaanon imuhang baboy. Nya, di po taganahan kaayo o baga ay tambok, kay dali naman kay ngigigan atong mga bisita. Ano nang ato

0: nang prepararan og insakto nga karne nga dagag unod limpyo na tambok pero insakto ra, no? Kay mangita ang pud uban og tambok nga insakto ra pud ka ang gibag-on ni ana. Okay, wala nga gamit ta aning Lactobet nya ay mo kalimot pag-inom sa Lactopapi food supplement. Anya, ang Lactobet parisan pud nato na og insumo para ang kasilinganan ato ang mga kasikbit dili nato ma dita malabayan, no? Dita ma badas barangay kay baho. Oh, baho tong area daghan langaw, anya hugaw. Mao na nga ato ang isprehan, atong i-disinfect sa ato ang Insumo Plus. No, atong Insumo Plus, isagol na to sa tubig. Atong i-disinfect sa mga kanal, sa adj, baboy, o tangkal sa manok para ang katong mga itlog sa langaw nga naa dito, nakaingon sa baho, no? Katong mga hugaw nga naa dito, masumpo siya. No? Dili ang langaw mamatay, ang katong mga itlog mo ato ang masumpo. Pamaagi na yung ato ang Insumo. Insumo Plus nga disinfectant and odor control. Okay? Alas 12:20 naman sa kautuhon. Maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinomdom gikan sa Lactopapi. Murag hinlakaw man ato ang teknisya, no? Sige. Murag nag-CR. Sige lang. Ato alang ani asa na to mapalit, no? Diha sa Tagbilaran City, na diha sa Pas Pharmacy, Altoras Pharmacy, mga Rose Pharmacy nga naa diha. Wala mapalit na to ang Lactopapi. Kay atong paminawon ang mga mahinudanong painumdom gikan sa Lactopapi.
1: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopapi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopapi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health
2: into your home. Lactopapi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopapi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopapi and bring health into your home.

Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi, sekreto sa mga champion.

Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: Balik ta sa itong programang Gabay Kalambuan, alas 12.24 na sa Kaudtuhon. No, mapalit ang Lactopapi, labi na gyud diri sa Cebu City. Ato ang distributor diri si Sir John Sirinio, no, kaning Lactocom. O ang ato ang Priman Pharma Marketing, no, mao na gyud nagtuyok na to diri sa probinsya Sugbo. Ya kani si Lactocom pod mao pod ni nagdistribute diri sa lain-lain lang kaning mga Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, tanang pharmacy diri sa siyudad Sugbo, Mandawi o sa Talisay, no, kaning mga area, kaning mga dagko nga siyudad ang nagdistribute ni ana ang ato ang Lactocom Marketing. Or ato ka sa mga Robinsons, mga Gaisano Grand, direct na diri sa Lactopapi gyud ang nagserve ni ana niya. Kung adto pud ka sa mga lain-lain nga mga lungsod, no, diha paingon dito sa Sambuan, paingon dito sa Dan Bantayan, Bantayan Island, way lain ana pod nga nagdistribute si Priman Pharma Marketing, no, kaning Manulolaw og si Ipsy Trading. Anya ag nangdoon po kayo sa ano Manila, no? Mabili po ninyo doon sa ano Healthness Store, no? Inside High Top Supermart, 1650 Quezon Avenue, Quezon City, no? Diha mapalit ninyo ang Lactopapi, Lactobital, diyan sa ano, mabili niyo diyan sa ano sa Healthness Store inside High Top Supermart diha sa Quezon Avenue, Quezon City. No, punta kayo diyan kayong taga-Luzon nga gustong tumikim ng Lactopapi, nandun mabili nyo sa Healthness Store, no, diha sa High Top Supermart. Pangitaan lang si Sir Willie Ching, no, nandun po yung ano yung distributor natin sa Luzon. Pero pag nandito kayo sa Lacto, no, dito kayo sa Cebu, mauni atong address diri Cebu, no, second floor 134 Enriquez Building, corner Berama, 3 Diablo Street, Cebu City. Anya, pwede mo mutawag sa 0926-655-0212. Ace Laboratories nga Agri Products ug sa Lacto Products, tawagon ni ninyo kaning 0926-655-0212 para maandam daan yung order sa di pa mamuari, no? Kung gusto sad mo mutan-aw sa tong radio station diri sa Bantay Radio naara sa second floor. Nga itong opisi na po sa ito ang ASI Laboratories Incorporated na po sa second floor. No, niya, ang Lacto o ito ang tindahan na sa first floor sa building. Makita rin ninyo, pangitaan lang nyo si Asil o ni Lacto na po diha si Isa ang ito ang in charge sa mga sa store. Kung sa inyong gusto, 1 liter, 500 o 20 ml. Okay, muna sa Lactopapi. Karon maghisgota sa ito ang topic, no, nga ang Asil Laboratories products, mga result ba nga na harvest na yun sa farmer, unya nakita na yun unsa ka epektibo, unsa ka dakog increase or gamay gasto sa ilahang gigamit nga mga fungicide o mga fertilizer gikan sa Asil Laboratories. Muna mag sa lain-lain nga mga lugar, no, moingon ka dito Cagayan de Oro, kanang Davao Region, Region 10, Region 9, kani atong isgutan murag gikan ni dire sa Bukidnon paingon dito sa Malaybala, Malaybalay Bukidnon paingon na dito sa Davao. Unya lain-lain nga mga provinces sa Davao. Atong tawagan, no, atong tawagon ang ato ang field technician dito nga si Sir Mark Rosima para ma-explain niya kani nga mga pictures makita, no, makita dire sa ato ang monitor. Labi nag nagliili mo, nagtanaw mo sa ato ang Facebook page. Makita diha nga money ang result yun sa humay, money result sa ato ang diha sa may asa nga mga lungsod. Mano ma-explain ni sa ato ang technician karon atong hinabion si Sir Mark Rosima. Sir Mark, maingod to. Sir, maingod to, Sir Mark. Sir Mark, maingod to.
1: Hello.
0: Yes, sir, maingod to, sir. Murag wa makonekta, no? Ato ipacheck, ipacheck na to sa to ang technician dire. Kay nakontak naman na niya. Murag di siya kasod. Maingod to, Sir Mark? Okay, i-dialog balik, no? Mao ni ang ato ang hisgutan karon kabahin aning result na gyud sa farmer. Nga nakita na gyud sa katawhan, labi na gyud katong area nga gigamitan as produkto sa Asil Laboratories Incorporated. Yeah. Kita pod nga gusto ta musuway Gusto ta mo testing sa tong mga palia. Gusto ta mo testing sa tong mga taong, no? Gamit na mo aning ato ang fungicide, dili ni makad

0: No, atos ang ipakuan sa ato ang technician. Oron ma kay murag kita gi makadungog ta niya, siya di kadungog na to. Oh, niya. Balik ta no katong mananom ta og mga karon tingpugas sa mais. Niya mas maayo nakaprobinsyon daan ang ato ang insecticide. Kay kaning insekto kaning armyworm gyud kung mao ni mo dugok sa tong maisan. Surrender gyud ang nanguma nananom og mais. Ana nga ato ang prevention no gikan sa pagpugas paggitib sa mais naka-spray na tadaan dito og organic insecticide ang atong Icon no ato ana na 1 liter ani usa ka hektarya man ang maisprayan ang usa ka litro isagol limo og 200 liters water pero gagmay ra ang backpack sprayer 16 liter water saguli lang og 80 ml tulo ka tabon sa ato ang produkto sa iyang cup tulo ka tabon isagol limo sa 16 liter water. Mawagin na ang insakto nga sukod o niya ispray na buntag o di ka ng kahaponon. Nindot kung paingon mahapon, paingon mga gabi eh. Okay, aron makapenetrate siya, bugnaw siya dito, musod, anang usa ka gabi eh. Aron nindot yun ang resulta sa ito ang Icon nga ito ang i-spray sa maisan. Okay, anya, natay mga paliya, taong, mga leafy vegetables, o kaning naghimo og mga greenhouse nagkinahanglan nag insecticide no ayaw gyud mo gamit og mga chemicals basta greenhouse kay nga naman diretsohon ra intawo nagkilaw na mo diri syudad no na diha hugasan ra kadyot humulan ra kadyot tubig diretso ra kumot sa ato ang kuan no ato ang naisagol nga mga migpis nga karne nga baboy mao na nga mao na atong pagabuhaton gamit taning Icon na to nga organic insecticide. No, mora to ang timplada. Timplada na to, 16 liter water, 80 ml ang isagol nga Icon organic insecticide. No, kana mo naka greenhouse ba? Kana mga leafy vegetables ba, no? Kay diretso na og di kaning nananom sad og kuan, nananom og pipino. No, kay di narabay kita ra ba na anad na nga dili hutdo na to og panit. Murag ipabinlan-binlan pag panit ang pipino niya. Kung chemicals atong gipang spray ni ana, aw, diretso po na diri sa atong suds, itong ginawaan hantod, matapok. No? Dili manaingon nga mo ipig na yun, pero naagin tayo masud sa atong ginawaan nga dili maayo. Yes, okay na. Sir Mark, maying hapon.
1: Hello, hello sir, maying hapon.
0: Madungog ra sir?
1: Madungog ra sir, pero wala dry. Problem ka ba sa camera ganina?
0: Okay, pero karon di ka kakita sa picture.
1: Dili ko kakita
0: sa pero sige na lang isaysay na lang na no gikan na ikamay na hibaw nga unsa ni imong gipang zen nga mga pictures nga na noy na human na to na complex na to diya sa nakalain-lain nga mga area na may unsa nga ani na humayan unsa pa ni uban nga nakita na to ikaw mo maka-explain ani kung gikan sa pagsugod hantod sa pagka harvest o niya unsa gipang gamit nga produkto sa ASI Laboratories Incorporated. Go ahead, Sir Mark.
1: Oh, sige sir. So, may hapon na sa mga taga-sibo sa mga naminaw sa tua o sa mga tukailang farmers sila pang Gigi sa John Sir o na sa office paming hapon. So, ako akong unahon sa akong kipasend or makita ba ninyo sa screen mag-send ko diha ang palaya. Ang kanang ang palaya nga akong gisend sa makita ninyo na siya hinog ang nunungda na nag-inog muna siya ang gi-compare sa asing products duhan ni siya ka trial ang kaning wala hinog muna siya ang sa apil ang kanang dahil hinog muna siya itong sa inorganic na products bali nasunog na no nasunog kay tungod sa grabing kainit niya inorganic ang i-apply except kung kasi na yung i-gapit lahi dyan siya g-efekto apply siya ugi nasunog dyan niya sa pamaagi sa pag-spray sila every 2 days sa inorganic samantalang siya every 3 days so sa isang kakipana kaduha lang ka mag-apply Icon Antica 3SE,

0: or block the plant. Labaw na nga indicator, dako kayo na siyang tabang ko. So, gikan sa paglukong, tulo ka adlaw, abrihan niyo ang lukong or bisbisan niyo ang baging bana sa inyo ha, sa balukong or seedling tray. Inyohan ang isprayan. After sa 3 days na counting gikan sa transplant, twice a week, magsigil na yung tag-spray hantod sa harvest. So, ang dosage na to, Ana, sa lactoplant, sa first 2 months sa lactoplant, 60 ml, kada napsak smear. Si 3SC, 5 ml, kada napsak smear. Si Icon of Biotica, 75 ml, kada napsak smear. Hantod sa mahuman na siya o harvest, ito sa madugpa. Pagkahumana na, umanata sa protocol, ananaw kay, dali raman dyan ng palaya, igora mo ginay malis mo yan, o glukong, o ganang yung harvest, dali na ito sa patatas. O makita ninyo dali sa screen, dalidag ko kay patatas, no? Napod ang green nga dahon na sa patatas. So, kaning patatas, mula siya pinaka-crucial na crop, na tawag na ito, pinakalisod at imanon sa tanan. So, ang pamaagi na ko dali sa akong farmer, sa gagmay pa ng patatas, kay mo na siyang seedlings, amo na siyang ibulat sa dryer. Inig kahapon, among isprayan ng lactoplant. So isa ka napsak sprayer, 100 ml na lactoplant. Parisan na yun na to siya, o antika, ng 100 ml po. Pumana to gispray, mauga na siya, ato na siya butang sa crates. Tapos, every month, isprayan na to siya ng antika para dili siya malata. Inig abo to kay makabulan, gwapo na na siya turok. Turok ba'y tawag ganun? Katang sa inyo, parang salingsing. Muna na siya pagdayong tanong na to. Pero dili ba na to na siya diretso itanong kay dapat ay na-preparation no? Inig, clan prep na to. Before o after magdaro, mag-apply kita lactoplant sa atong yuta. Parisan o gatika. Kay grabe ka crucial si patatas. Once gani nga makadetect na si patatas o ganang mga kanang fungus or bacteria nga unwanted sa ikuta, malata gina siya, diligin niya kapadayon. So, before and after na to, nag-transplant o patatas, apply na ito, blast plant. Tapos, itin mga transplant na ta, 3 days, apply ta o antika o Icon. Then, pagka 7 days, apply na po ta o 3C o blast plant. Tapos, salitan, ang counting na po, 5 months na patulok, plus 4 months na magsiktawag ka ng 4 months na papadako niya, vegetative stage niya, mahulog siya ng puno kabulan bago ma-harvest ang patatas. So, tanan dosage, tago na rin ML kay Gravica crucial ang patatas. Ano, so, gikan sa pagpaturok, sa crates, pinulan nga spray, ng preparation before and after transplanting, tapos sa weekly nga spray, mo na siya itong sundon ng protocol para gwapo o epekto o gwapo resulta ng atong patatas. Makita man na ninyo dito sa kwan, sa akong gisend, o makita ninyo sa screen.
1: Yes sir, makita na sa screen.
0: So, kanang mga nag-green-green na patatas, ako lang yung dinaingon sa mga konsumante nga hindi yung dato na siya pwede consume. Daghan man doon sa tuwar, nag-ingon nga kahit green, hilaw, pwede na lutuon. Kanang green man gitla patatas, isag diri sa mua, makahilo gila, makalanag. Additional knowledge po na sa mga tupod sa mante, hindi mamalit po gilang patatas nga na green. Kay taas ko sa toxins, kasi piliyon ninyo noon nga na green, kay humor, niligin na siya pwede. Taas kayo na toxins, nga pagkauno ninyo, pwede mo malanag. So, muna na, be aware lang taas atong mga ginapalit.

0: niya na kadako ang atong kabatis. So ang protocol din ato ana paglukong paghumanog lukong pagka 3 days bisbis ta sa paging 65 to 80 ml pampanglaban na siya sa kainit pampatagan o ugat para taas og resistensya during sa atong transplant o dili siya ma-stress mo. After na to na mag-transplant, isprehan po nato ang di-transplant na nakuhan, di-transplant ng kamatis. So every 3 days, before mag-vegetative stage ang kamatis, 60 to 80 ml lagyan na itong apply. Except kung init yun kayo. Samantalang karon kung El Nino man gani, tagunan ni DMR siya tam. Ato yung palabian o kumayon si lactoplan, kay tabangan man ko siya nga mo-absorb o tubig ang ato mga crops. Patason sa tinga ang mga ugat na maabot ang mga nutrients pinakilalom para dili tapala kang magtante, mag-drought, ay mga lata o mga uga pang atong kamatis ko. So inig-spray po na ito kaya sa atong kamatis, dili na ito ingon nga iagi ka. Tapat yun ato ang siyang fokusan kay namagoy tendency nga pag muagi lang ang mga mananak na silalom yung kayo. Dapat ato ang siyang pantayon ba? Mabasa, gipitaw siya. Tapos pamagian na ito, gamitan dyan itong icon. Ang atong icon, muna siya ang atong insecticide, no? Oak insect repellents. Number one na siya, para sa trips. Kanang trips, muna siya ang number one po ni mananap sa kamatis. So, ang application during the, kung sa itawag na ito, ang atong mga produkto sa bagging, spray na ito tanan, icon, antika, 3EC, o clactoplan, small dosage lang. 5 ml sa 3E, 65 sa raktaptan, 65-80 sa antika o sa icon. And then, pag-abot na nato sa tanang ato ng transplant, 80 ml na. Every 3 days. 80 ml lactoplant, 80 ml icon, 80 ml antika, 5 ml na 3C. Pag-abot ng vegetative stage, mungingon ka o kuwan. Vegetative stage na 2 months. So pag mo itong vegetative stage, pag 100 ml lang, kato naman pasikaro ng bunga. Inigpasika na ito sa bunga, kapag gamitan na itong lactoplan, 100 ml na si lactoplan, 100 ml si icon, 100 ml si anticam. Anong 100 ml? Kaya ka naman good na stage, dira ang kusog o lagas o bulak, mga lata, maglilaw ang dahon, muatake ang mananap. So kinanglan na ito ay high dose para dagko ang bunga, walay brusong, walay tama na mananap, di mag-ilo-ilo, o daghan o bulak nga mumulusot, muabot o kilsi hanggang bante ang bunga si sakapukpong na. No? So hanggang harvest, padayo na lang ang application na ito. Nag-100 ml, every 3 days jud, or twice a week ba? Oh. So, ikaapat na itong produkto na tagahan na itong protocol. Pakita po nyo sa screen. Ito po ng mga produkto kigamit na, no? Kaning repolyo. So, kung makakita mo, ako yung repolyo besendra. Kwapa, kayo yun. Fully organic na siya. Fully na siya, itatawagan ng ASI Laboratories. Pero lahi ang strategy ni sir. Kaning kay bago magong abri yung yunta.
1: Ah.
0: Ang strategya niya, si icon, si antika, o si lactoplan, kaisa na niya apply siya sa kasimana. Pero, no?
1: Unsay pasabot aning, mo'y pag-abris yuta, Sir Mark?
0: Unsay tawagan niya ng, kaning yuta, sir, first time na tanuman, o kutanon.
1: Ah, okay.
0: Gikan sa kalasangan, sir. Gikan sa kalasangan. Kaya nakahunaw na ang farmer nga, uy, umahon na lang na kuning. Pero dili siya gusto mo apply o inorganic. Kaya isangan nga pag umabri ang yuta, gusto ka siyang organic para guwapo o presko.
1: Tambok pa ang yuta ni anak, kay brand new pa man.
0: Tambok pa niya. Dili siya gusto mo sagaw yun kay ma-degrade or ma-acidic do yung yuta. No? So tanawan ninyo na sa screen, parting guwapo ha, sa retolyo. Ang among pamaagi anak, gikan sa paglukong o kung mag-midere. Lukong na 3 days, apply na po siya, bis-bis, apply. O, lactoplan. Pag-transplant.
1: Uy, murag na call ended, no? Naputol ato patawagan na to og balik si Sir Mark Rosima kay murag naputol man. Ako tubagon, ha? Sir.
0: Hello, hello. Oh,
1: naputol man, no? Naputol ang atoan. Sige, continue Sir Mark.
0: Okay. Pag-abot na ni hello ko pagkahuman og bisbis. Paabot na pud ni 21 days or 14 days ba na pinakababa. Bago na mo i-transplant. Ang pamaagi ni sir, tanan pod na medisina ni ating di-apply niya during land prep.
1: Sir, asa man ni dapita kaning brand new pangayuta?
0: Kani sir, kaning brand new pangayuta. Diri pa ni sir Santa Cruz. Ubo at ilan yun niya sa kwan sa ano? Sa ginatawag na mo diri o Darong Falls. Mauni siya pinakadako ng full sa Davao region.
1: Okay, okay.
0: Oo. Makita man na ninyo picture dito ano?
1: Yes, continue. Continue sir,
0: Pagkahuman na itong transplant, ay spray sa yuta, 100 ml siya punta rin. Sa isa ka simana, ni-apply si sir, kaisa ra, kada simana. Pero ang dosage, 100 to 120 ml. Tapos din siya. Hello, sir.
1: Ang dosage niya, unsa to? One?
0: Ang dosage niya, sir, sa tanang produkto, except sa 3C, 100 ml.
1: Okay, oo.
0: 100 ml icon. 100 ml Attica, 100 ml ang lactoblan, o 5 ml nga dressing. Sa bagong ayuta ni siya, niya gitry. Amo pong gisula yan, o epektibo pa, guwapo pa siya dressing pa, no? Sa isa kasi man na, kaysa siya mag-apply, antod sa 3 months, kaya 3 months mo na harvest. And then, sige tawag na nito ng, inigabot na sa kinilogizer. Naa siya yung repolyo nga hapit na abot og 7 kilos.
1: Ang usa ka buo?
0: Ang isa ka buo. Oo. Oo. Masinsunod sa bado, ma-feature na to na siya. Ay nag-partial harvest lang siya. Timing po na magutang bukit noon last week. Nag-partial harvest siya. Then this week, mag-harvest na po siya. Pabutol na niya. Para makita na daw. No?
1: Sige, so, ato nang paabuton sa ato mga lose, mga suking tigpaminaw, Sir Mark.
0: Yes, sir. Kay murag almost 7 kilos, 6.8 if I'm not mistaken. Then nag-early ang harvest. From 3 months na 2N, 15 days na lang. Layo jud kayo different siya. Ya for take tambok jud. No?
1: Ato pa taas kayo gap nga angay nang ta wa maabtig 3 months nakuha na niya ang gidagkuon sa iyang repolyo.
0: Yes, sir. Magkakal na siya. Gwapo na siya. Kaya actually, mangkod sa mga ripumpa ka ron, 3 months kapit yun. Diligid siya mo pa ba o 2 months kay sa kasidite sa yuta, init, tapos ginaangin-angin pa. Impressed kayong tanong.
1: Mm.
0: Kay sir, gipakit lagi niya 2 months and pisnik ni. No? Pakita na to na. Okay. Shout out to Sir Norman Alistar. No? Darong Santa Cruz. Pabisita tayo mo, sir. Papakita na to sa ato ang mga I-Love ang umuhang repolyo gigamitan sa Hassel product.
1: Sir, kaning uba na itong nakita kaning humayan kay murag magsugod naman po og pananom sa wheat season, no? Next, naglampos rong mayo, murag mag-land preparation naman po sugod ang ato ang mga uma sa humay. Kaning nakita na to, diin man ni dapita?
0: Kaning mga nakita na to, sir, sa Bukidnon, CMU Bukidnon. So, ang atong balinatay tulo ka entry di ano, no? Si Lactoplan, si Asel Bayo Egg, o si Gasa.
1: Gasa.
0: So, si Lactoplan, mo lang tumo na ipaulahin na to sa protocol. Atong iyon na si Asel Bayo Egg. Sige. Okay. So, ang kamaagyanin na mo ninong Pablo, Sir Pablo, siya man na itong competitor.
1: Monay farmers cooperator na to sa ASEL.
0: Sa, yes sir, farmers cooperator na to sa ASEL sa CIB.
1: Sa CIMIO.
0: Yes sir, sa CIMIO. Ang among gibuhat sir, di ba ginatawag man ato ng mga kubay, ato man ang ginahumol, ulom.
1: O, paturokon una.
0: Sir, gibutaran niya, tractor plant.
1: Ang gihumulan
0: ay Asel Bayo F, brother.
1: Yes, Asel Bayo F.
0: Bayo yung gibutang ang Asel Bayo F. Ang duha ka balte kay every 12 hours man maghihis. pagka 12 hours, tapo na pong Acel Bio F. Pinakaunan na siya, Acel Bio F. Tapos, hindi naman pong ilis ng tubig.

0: Oh, gisa sa kanang dapit na sa vegetative stage. So, iabot ang atong abot dito sa CMU sa 0.8 na to. Naabot siya og 67 sacks, averaging 65 to 63 kilos per sacks. No?
1: Okay.
0: So, ang ikaduhan na itong produkto, muna ang itong bagong produkto, no? Registered siya, si Gasa Trail Amelioran.
1: Yes, BAPS registered. BAPS registered ni siya, Sir Mark.
0: BAPS registered. And soon to be available sa market. Kay Maragubay-ubay dito ng utana ba sa mga itong kinderpihan. Diri sa Matanaw, diri sa Davao de Oro, diri po sa Bukidnon, nasa daw makapalit. Soon to be delivered on the right, kay kung managin siya pa-register, na nagin siya sa market, na nasunod, ato lang lang i-plaster kay para pabahin-bahin ato, no? So, okay. Ang pamagi o protokola sa Gasta, kaduharag yun. First o second application sa inyong pag-abono, inyong i-mix. I-mix na itong tarong at kung ihalo. Tapos inig sa buwag na itong abono, i-apil na itong sa buwaghang katong na-mix. No, ma-mix mo na siya sa abono, mapilit, mag-una siya.
1: Mm.
0: Pagpilit niya sa abono, atas ang i-broadcast pag-apply, kaduha lang, sa itong isa ka-cropping season, sa 1.8 hectares na ito, may kuha tao 98, kapin, 62 ang average sa TMU. Si Sir Pablo Padalal Japon ang ato ang kuhan, atong cooperator.
1: Unsa may gika-istorya ato ni Sir Pablo sa last niyang gigamit, hantod karon nga may gamit siya sa Gasa. Di ba, improvement ba ang iyang kuhan nito, Sir Mark, no? Pila to ka percent ang na-improve sa iyang harvest?
0: Na-improve yun siya almost pila, 40 sacks siguro. Kaya ang story ni Sir Pablo, kanang iyang umayan, wala ka dito na ni-abot o si Tinta ang abot na iyang umayan, no? So, during ano itong demo, ni-abot ng Jundubita. So, Philip, yun ka siya. Ang iyan yung maingon sa Gasa, epektibo yun. Kay nga nung tilipan na epektibo, nga sa series to niya nga tanom, sa almost isang katuig, katulod na siya mamatom. Wala man siya nag-rehab, huwag yuta.
1: Okay.
0: Wala siya nag-rehab to. So, isa po na sa mga factor ba nga nung tilipan siya kaputok taas, ay kinanglan matapawaw sa yuta. Pero during sa planting niya with Gasa, nabot yun siya 90 plus. No? So, grabe po doon pinch recovery. Kaya dati sa 15 plus niya, nara po sa 50 plus ang sinako, ang kilo sa sinako, no? So, karon nabundog 62, ang pinakababa, ang kilo, na among na-record is 57.
1: 57 kilos per bag ang pinakagamay.
0: Pinakagamay, sir. Pinakataas, 62.
1: 62 so, kilos.
0: Mabirin siya mga 60. 60 per sacks. So, dako kay recuperation, sir. Dako pa siya pangalamat, no?
1: Kani, gawas ni Anang ato ang Gasa nga Suwel Melorant o kaning ato ang Acel Bio-F o Lactoplant na ito nga biofertilizer. May gamit pa po ni sa uban na itong mga produkto sama sa pang pangsumpo sa mga bacterial leaf blight sa humay, Sir Mark?
0: Yes, sir. Actually, dili lang si sa bacterial leaf blight sa mga fall demand. Ang nibiliban dyan ni Sir Pablo, katodyan sa black bag. Katong icon na to ba?
1: Oh, ang insecticide. Kay, ang icon na to, ang insecticide mo ay naka...
0: Insecticide na to, no? Grabe daw, repellent action kay katong pagduyok o magdukok ayo sa black bug. Wala, giyot ni Tuhol ang black bug sa plant, sa asil. Grabe dyan siyang biliba dyan. Ang uban, natapokan ang black bug. Ang plant sa asil, wala dyan, ni-penetrate. Walay touch sa bag. Mawagin lang yung nakita nga na siyang alam. Kuya, wala yan yung green na medisina, no? Green kay dili ba niya? Wala man siya ikuha, night term, green na medisina ba yan yun? So, wala gitidungol ng black bag, no? Then, sa Yapong incident report, kay nagakuha man siya incident report. Ang range na sa bacterial blight, leaf blight, false mat, naara sa 1%. Dili preya sa uban, nga taas kaayo. Nya, pinasir pa, pamagi daw sa antika, mas timgas

0: bugas man yung term o sa bana?
1: Tingas ka ng, naayon tingas. Bugas, bugas yun ang sod sa uhay.
0: Oh, kana, walay tahop. May mo pa yung term niya.
1: Yes, oh, tahop.
0: Walay tahop. Niya, harvest ng ang iyang palay for the first time, green ang dahon. Tapos hinog na ang umay.
1: Hinog na ang uhay sa humay. Green pa ang mga yes. punuan, pero ang uhay sa humay, nabugas na. Ang sakto
0: bugas
1: na
0: harvest. Pwerte daw, nutrients.
1: Okay. Sir Mark, ka ng taas-taas naman, no? Nahaapit naman po, mahurot ng atong usa ka oras, Sir Mark. Kaning ato ang kamatis, talong, patatas, radish, carrots, o kaning sa humay, na diha ra ni nahimutang sa Region 10, Region 11, Region 12, murag wa pa yung Region 12 tanga na report, no? Pero natay dagang agi dito.
0: Actually, sa Region 12, number 1 ta, tiris na yun, katulo.
1: Pero, sa ato tulo na ka-trial, ang nagpisiog na, no? Pasabto na to ato mga suhting pagpaminaw, basin kita rin nagbot-bot aning trial, ang nagbot-bot niya ni ang ato ang region, no? Department of Agriculture, no? Mga yes, Region 9, Region 11, Region 10, Region 12, Region 7.
0: Yes.
1: Nagin na sila yung mga taga rice program nga mo ay nagmonitor sa tanan mga rice derby. Muna na mugawas nila nga ang produkto sa asil nasa number 1, number 2, ang sila yung naghatag og result niya na.
0: Series katuloy yun dyan, number 1 sa Region 12.
1: Region 12, oo. Kaning sa kamatis, Sir Mark, kung sa may balitaan niya na harvest naman na inikuan, Mayo man eh, ang harvest sonon, no, katong dagko kayo. Na dako kay kalipay to ni sa tong mag-uuma nga ang gigamit gyud niya
0: sa produkto. Ato sang video ha, kay mag-harvest ko siya Mercolin atong ipon sa page. Kaya magdala ko timbangan ba para makita ninyo.
1: Sige, sige. Kana
0: timing po na ating explain at
1: kay okay no? Naputol gyud, naputol na sad si Sir Mark Rosima ang atong technician pero nahisgot naman niya tanan. Oh na yes, Sir Mark. Yes, sir. Go ahead, sir.
0: Ay, maputol na pa.
1: Hapit naman na launa. Oh, gamay naman lang kuwang ato ang oras, Sir Mark. Ako kang putlon. Unya, pahinapos nimo nga mga mensahe para sa atong mga mag-uma. Labi na gyud kaming na-address mo.
0: Oh, sa atong mga mag-uma, no? Dili lang gyud ta magtanik sa mga inorganic. Banat yung tag-organic, no? Samot na nga nag-era. Mahal kay fertilizer. Ganong wato pa man taglayo nga naman tay duol mas barato ug matindiktibo nasulayan na nga DA nasulayan na sa mga farmers sulayan pud nato kay para magpagatipid ka mas daghan tag abot ug musukol gyud sa paabotay ni El Niño ug kana lang no daghang salamat ug gamit ta ka Agil products.
1: Thank you, daghang kay salamat Sir Mark Rosima ang ato ang technician dito Davao. Unya hinaot pud nga sunod natong mga programa dire, no, kaning mga taga Cebu or taga Region 7 ang ato ang ma-interview gumikan sa paggamit sa produkto sa atong lactoplant, antika, no, kaning mga fungicide, mga insecticide na to, mga biofertilizer na to, mga ato agyod na hinaot nga sunod atong program mo makakuha tag farmers nga naa-diri pod sa ato ang Balamban, Tuburan, kaibaw ko nga active gyud kayo ni ang ato ang municipal agriculturist diha, no, si Sir Kent, no, si Sir Kent mao gini ang ato ang ME diha sa Tuburan niya, active ni sa paghimo aning mga gusto guniya kaning mga organic nga mga fertilizer ang iyang gipanggamit labi na gyud sa insecticide, fungicide nga mao gini ilahang mao gini iyang gusto nga moy may tabo diha sa iyang lungsod diha sa Tuburan labi na kaning kape. Ano kaning kape magyud ang gipangusgan diha sa ato labi na gyud sa ato ang kagamhanan diha, no, ato ang mayor, no, mga diamante nga ang kape gyud mo gusto nila nga mo swap kay kusog naman kaning Tuburan kape diha sa Tuburan inaot nga iyang gipanggamit gyud kaning mga organic nga mga insecticide o mga fertilizer.

0: ngagi mga produkto ngagi pangtanom diha sa lungsod Stuburan nga mga mag-uuma. Wala nga naot makakita ta og sama ni ato no katong mga kamates, mga taong paliya mabuhi man eh diri sa tuang dapit. O moingon po tag humayan, agamay ra man kay tag di man kay tadako og humayan diring dapita. Inaot nga kitang mga farmer nga mga mag-uuma atong hinahinayon atong i-control sa paggamit aning mga commercial nga mga abono, commercial na mga insecticide, fungicide. Okay, kasagaran matagbuan na to dito og may mga farmers meeting ang gipanggamit nila mao ni kani nga mga isog kayo. Anya sila kuno iniguli sa ilang panimalay, ubo, sakit sa mata, cattle panit, daghan no, daghan nga sakit ang masud sa nag-spray. Na maluoy po ta sa itong mag-uuma. O niya, ugmang adlawa, oh, magkita po ito itong sa taga-bugo. No? Taga-bugo ang atong technician si Sir Juji Misa. Ay gusto po niya nga mutanom og kaning Highland, no? Kaning Highland rice. Mabuhi dito sa babaw-babaw. Niya, ipaktanaw niya sa atong technician. No? Tuon-to, niya, makatagputog report. Si Sir Juji Misa ang atong technician sa ASEL Laboratories Incorporated. Unya si Sir Archie Eragsad, nangita po ni og katong ato ang mga suki nga mga mag-uuma nga naka-harvest na para ma-interview po nato unsa poy milambo ba ang ilang pagpananom, daghan ba og na-harvest sa nangagi nilang gitanom, sa nangagi nilang cropping, unya gamay og gasto labi na gyud katong mga nananom og kalbasa og kaning taong. Mao na nga ato anang pangitaan, ato anang pangitaan og mga ato mga farmers na nga nang gamit na sa produkto nato sa ASEL. Atong ma-interview pod aron madungog pod ang sa uban nato nga mga kaigsuonan nga nanguma. Mao na ato ang sunod nato nga topic karong sunod semana no kaning Biyernes ug Sabado kaning gabay sa kalambuan nato nga program para nasantay gamay nga makatunan nga maayo ri gamiton ang produkto sa ASEL. Kanya epektibo dili pa gyud makapadaot sa atoang lawas ug sa labi na gyud sa atoang yuta nga mahinahinay pagkaulian nga grabe kaisog na ka acidic na grabe nang pamundak sa mga inorganic nga mga fertilizer. Na nga ato ang sundon na atong programa, atong mga suking tigpaminaw labi na mga mag-uuma ug katong nagplano pa sa pagpanguma ug pagpamuhi og kahayupan. No, ayaw mo pagpanuko, mensahe lang mo diri na to sa I Love Project o di bas Bantay Radio Cebu o di dial mo sa ito ang number diri sa ASEL Laboratories kaning 0926-655-0212. O mo-order sa mo, pwede sa ninyo i-dial kaning numero. Akong balikon, 0926-655-0212. O di ba, nasa ang link sa comment section, makita ninyo sa Lazada o sa Shopee ang link na sa comment section. At tumumorder, pili mo dito sa Agri Products na 1 liter nga antika, 1 liter. Yan, murag na patay promo, no? Nag-promo pata karon. Kung mupalit mo og Lactoplant, mupalit mo og Icon, among i-free ang antika. No, padalhan mo na mo antika para matesting yun ang fungicide and bactericide diha nga diha sa inyong mga tanom. Example, palit ka, purchase ka dere og Lactoplant 1 liter diha sa Shopee or Lazada. Shopee or Lazada ba ni, no? Shopee or Lazada, libre ka, no? Ipakita nako, libre ka aning antika. Antika na to nga fungicide and bactericide. Amo ipadama duha ka litro, no? Usa ka litro nga Lactoplant, mo ba ni? Usa ka litro nga Lactoplant, libre nga antika. Oh, karon ra ni nga promo, no? Gasugod ni adtong April, mahuma ni karong May. Katapusan sa Mayo. Among para ni pangandam para sa sunod cropping ating uwan na. Para nakaandam na mudaan aning ato ang antika nga fungicide and bactericide. No, mupalit mo abono nga Lactoplant, libre na nga fungicide and bactericide. Pero adto mo sa Shopee o Lazada. Pero online mo, kaning online, walk-in mo, mupalit mo diri sa mong store, siyempre, makadagyapon mo. No, maugyapon atong promo. Pwede ra mo mutawag sad sa atong number mo, yung order mo. Siyempre, padalhan na mo na mo dayon sa ato ang promo nga antika nga fungicide and bactericide. Unsa imong paliton, no? Lactoplant, parisan o antika. Icon, Parisan o Antica. O kung sa pa, no, nga para pang abuno, naayod si Antica ang pre. Gikan sa April 2026, hantod sa Mayo, katapusang adlaw sa Mayo 2026, ang promotion sa Asel Laboratories Incorporated. Gihatag yun na para sa itong mga nananom para sa sunod cropping ating uwan na naka-ready na daan ng ato ang fungicide and bactericide ang Antica. No, libre. Libre ang atong Antica. Mupalit mo bisag unsa nga produkto, Parisan o Antica. Alauna, dos na sa kahaponon. Napupos na po, no? Daghang kayong salamat sa naminaw, no? Dabi na gud akong mama. Pakusgan og maayo ang radio dito sa Bohol, no? Ang DYTR kay ipagawas dito sa balay kay naminaw kunong kasilinganan, no? At saghang kayong salamat ninyo diha. Akong mama Mili, no? Akong mga igsoon, si Makmak. Na, siyempre, naman gud tay pinanggang ay igsoon, no? Luwe, magtinarong na kunong siya kay nahibaw naman siya, no? Saan siya mag-usab? No? Ato, Luwe Muyet diha, no? Sa mo ang baryo diha sa Turel niya. Ato ang barangay kapitan, no, si Kap Jingjing maing odto. Daghang kayong salamat sa inyo ang waypuas nga pagsuporta, no, sa pagpaminaw sa DYTR, no, diha sa Tagbilaran Bohol. Daghang kayong salamat sa inyo ang suporta diri sa atong programang Gabay sa Kalambuan. Napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod di gayon, matag-adlawng Biyernes o Sabado, alas 12 hantod alauna sa kahaponon. Salamat sa ato ang Station Managers Bantay Radio Cebu o CEO sa Asel Laboratories Incorporated, sa Lactobiotics Foodride Corporation, Engineer Gigi Sanchez, ato ang Programming Director, si Sir Adon, ato ang News and Current Affairs Director, Sir Fred o si Sir John Carillo, ato ang Technician, ato sa Master Control, Boss Kinon Sinisa. Daghang kayong salamat sa mga radio station nga naka-hook up. 98.1 DYFS BT Radio Toboran, 107.1 Rail Radio Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak Lutupan, 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan, 94.9 Radio Natin Balamban, 1116 DYTR Tagbilaran City Bohol. Daghang kayong salamat. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, kauban sa pagpanguma. William Rasmuyet, daghang salamat, maing udto, God bless.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Toboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kuwan niya plasok. Salamat niyo kung ako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Aga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Mga higala og ani.
6: The BT Light Rock. BT Radio.
7: Ito ang original Hagunay Capsule. Ang saan siya katinood?
8: Sa Hagunay Capsule, pag tumar na ako, nawala ako ang kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi una kapuyon, day ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunay Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
8: Okay na.
7: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
8: Monching. DJ
9: Patulugin mo. Hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Uy, nga naman akong kupari nga gwardiya. Mura magwa mahimutang siya ang bagong uniforme. Akong doolon. Pari Junmar, nga naman ka nga, mura man ka ugwa ko yun sa imuhang uniforme sa security guard.
10: Maulagi pre, giyon sa kaan ni pagkatahi, nga hugot man kaayo, napay karhunis, nga purti pang luaga, usawa man ako ani pag-duty karun.
9: Sus, karara dahil mong problema. Adto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
10: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
9: Oh, asa mga pre Junmar?
10: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiladaan na ko.
9: Ang QYM Tailoring naggama sa inyuhang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ug ligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabii sa tanang adlaw. Pagita alang si Ma'am Gracia, mutahay usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipanag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part

0: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: Ako, kung namina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kaya ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod, maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod, maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Magsi 26.
2: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manok, lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon. Nagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Musta mong tanan? Welcome sa itong programa, panag-uban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Sa lapid man. Murag kulang ng training atong dila ba? Murago ani matarong og bae da. Aksyon magsalapit. Welcome sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Mayo man. Basta Mayo, ang mga winners April ato tong i-kuan ato tong i-proclaim karon. Nya gahapon ato sang adlaw basta humana na kog proclaim ang third oksikan. Ang third oksikan humana na kog proclaim. Basig di masunod sa pag-play ba, no? Kaya nilaktaw mong gano'n. Basta kaya ang third o kasika na play na nako, o na hatagan na nako kinabuhi, ang champion na po. Ano na po ito's first karon? Ang first na po na nga itong 3,000. Kaya nga itong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, no? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota kaya po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pero tinindutag yapong kayo. Oo, para ni adong mga, katong nga itong mga kaigsuunan, di ba nga, kwan, kanini ang, na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugun-bugun sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na bablas mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga si tawag ana ganini ang almoranas. Colon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardio Care. Then kana na yung atong produktong Wonder C Plus na apoy drop, syrup o tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di mabasta-basta na. Areo, areo. Ato ning basahon ang kampiyon sa balak writing contest sa bulan sa Abril. Atong i-congratulate si Pipita Antopuesto. Porok 9 misao inyo, Corilla, Davao del Norte, kapildihan. Siya ang kampiyon nga mudawat sa 3,000 pesos. Ako ning hatagan og kinabuhi. Ayaw hikawi kining mga mata nga kanimo magsudo. Asagdi kining luha nagaagas sa walay paghunong. Igo lamang ako naghandom sa kagahapon tang malipayon. Nagkaroon wa ko nahipalgi nining akong kaugalingon. Sa unang yugto sa atong panagkaila o panaguban. Lonlon kalipay sa kanunay mo ay gidalit mo nining akong dughan. Daway luna sa kasing-kasing ang mga kagulanan. Bisan sa mga pagsuway pagmaya gihapon ang upasumbing ning galamahan. Pansa atong kinabuhi, ang panultihon di gayod malilong. Nga dunay kalipay, dunaw say kasakit pag-abot sa panahon. Mudangat gayod kinibisag dili kininato panganduyon. Usawa madugay kiniintaon, ako gayong naangkon. Ang kanhing kalipay nigdughan karon sa kaguol na lubsan. Sa diyang nasairan ko ang kamatuuran nga dugay mo nang gitipigan. Dili di ako ang tinud-anay nga nanagiya sa imong dughan. Kundili ang binuhat nga mo'y gidamgo mo sa gabiing tanan. Kasakit nga way sama ang pagdawat sa kamatuuran. Kamatuuran nga mo'y magtugyan kanimo sa hingpit nga kagawasan. Kagawasan nga maghatod ka na kung ngadto sa dakong kapildihan. Kaya nga kung kapildihan mo man di ay ang gipangandoy mong kadaungan. At paghigugma ko kanimo mo'y dako kong kasaypanan. Nagpaulipon ako sa pagbating huyang o guway katumanan. Mga saad mong bakak o kasing-kasing mong limbungan. Ang hilom nga mikaot o mibitad sa wakong ipangandoy nga lumnanan. Kapildian Pipita Antopuesto. Porok 9 misao inyo, Corilla, Davao del Norte. Entry sa balak writing contest. Adili day, entry. Kampiyon. Kampiyon din, no? Kampiyon sa balak writing contest sa bulan sa Abril. Mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Ever since the world began. Alang to kanin yung tanan han. Basta-basta. Ever since the world began. Under her balawel haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang suon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong wonder herbal oil. Stingy, suway, gamita, kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kang ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta, unya iginhawa. Ana, apakalamia. Oh, tinami, agyan mo lang kagibayaw eh. Kagibayaw sa langit. Kanana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya, gagamit ang Wonder Herbal Oil.
1: Kompleto na itong pangalan o address.
2: Kanang aga kong kompleto nga pangalan, Sofia Vitor Pugoy, sa Santa Cruz, Manila de Bugabos, Butuan City.
1: Sige, ma'am, sultii daw, mi ma'am, unsay imong na-experience sa paggamit aning Wonder Herbal Oil.
2: Ah, maka-istorya doon ko, sir, nga, maayos din siya, maayos doon. Kay, sa akong mga panakit sa kalawasan at sa akong bana, makaayo. Ang dyan, kato pong bisita sa akong apo atong Sabado, nakaabot siya diri, nga nagmotor, ang dyan na, wanan dito siya, sir. Hindi ka dabo, ang bisita sa akong apo, ang dyan, pag-abot diri, kaya diri mas balahig sa, kanang, sige siya ubo, kaya naalis siya piang sa likod ba, ang dyan. Mura magkugma nahasul nga mura gwa ko makpos na makatuog yun ka sa ubo ako itagaan sa kanahaplas ng Wonder Herbal Oil. Arang sir mura din nalagro sir kay nahananok mo siya pag umandog haplas yung haplasi tanandong yung tanan ng palawasan haplasi nga sige na yung haplasan nila yung haplasan nga ang hindi paminaw siya sir ba kanang nahananok doon siya na pagkabuntag dako sa siya pasalamat siya nga sa nga salamat kay ayunay kay nahananok doon ko sa maungot ang haplas din nga humot pa doon ka ayunay. Inaunsa niya siya nga ko anay, inda ang hong babasa, inda nga, sus, murag din nagruhan ko ning maong haplas na iba, kay naayo din yung nagakong kuan, nagiya ko ng ubo lagi.
1: Yung ubo? Kung
2: mo, sir, kay among ipaminawa naman sa ubaan ng humaghaplas.
1: Hmm. Tungod do, katong ubo, tungod do sa iyang piang.
2: O siya ang piang to, kay nagsingwan, nagulkiya nga, nagmotor, paingon din sa butuan, ikas Dabaw. Mapasalamat ko sa Wonder Herbal Oil, kay nangaayo din ang among mga balatian sa panglawas, kay nahagin sa paghaplas, kaya labi na doon bisita na mo nga, nagpasalamat ng sigda ko nga, nahaplasan po siya sa Wonder Herbal Oil.
0: Ngunana, gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wapagka-try mo, try gyud pod. Para nga makahibaw, gyud ka nga. Nindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Epektibo ba ni kayo, kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonyas na gamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako dahil si Kuan, si Pinky Bago, taga Sarangani.
1: Istoryahe daw mi ma'am, kalabot sa unsa imong na-experience sa paggamit sa Animal Vita.
3: Sukat sa akong paggamit sa Animal Vita, sa akong anay, nga baboy, problemahan lagi ko, tiwa na kaon. Nakadumugman ko sa inyong Kuan program, dahil sa Animal Vita, nagpalit niya sa glance. Try na mo, pag nakakutsara nga powder nga Animal Vita sa among anay.
1: O sa kakutsara nga powder?
3: Oo, sa Animal Vita.
1: Sa inyohang anay, inyong gipa... Ano mo gisagol, ma'am?
3: Sa pasaw.
1: Ah, sa pasaw. Ikapila na mo gigamit, ma'am?
3: Kausa lang lagi, sir.
1: Kausa? Sugod sa imong pagpalit? Unya, unsa may resulta, ma'am?
3: Resulta sa akong baboy nga anay, napusog na mong kaon. Sugod sa Animal Vita. May lawas, nanambok.
1: Dali rang tambok. So, ato ang awhagon nga magamit po sila Animal Vita?
3: Hagit sa natag-usan o nakadugong sa Animal Vita, palitod mo kay epektibo kayo. Salamat, sir. Salamat sa Animal Vita.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tingindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang... tambal para ang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kay naam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, galison o panghihi. Kana, Wonder ba na ba plus pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin ug banaba magkaninduta na kato mga kidney problems. Paminawa testimonya nagamit og produktong Wonder Banaba Plus.
4: Pangalan Maria Trevisinda. Dito nga Anastasyon. Kagagalas di Colong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sige kong iing magabi. Mabilar ko dito katulog.
1: Mm-hmm.
4: Sige kong iing. Pag-aadlaw na po. Mga po magka-iing po na gamay ko po. Hindi sa una timbang ko siya ito kwarto karo matulintay sa is na lang. Sige ako kung kalibang ha, magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magkalibang-kalibang.
1: Hmm, ginagmay ra.
4: Kaya nga, nakasige makumpuminaw ang side of mouth po. Sulay kong palit o Wonder Banaba Plus.
1: Okay.
4: Karoon kaya katulo na akong gamit kay nang kalma man lang ako, hindi na magkukayo maka, magabili na ako kayo mabilan. Nabalik na ang normal.
0: Ingunana kanindot ang Wonder Banaba Plus. Pwedeng mag-request o kanta ka ng Bigay ng May Kapal. Ako dahil si Bloy from Antipolo, Tumaga, Sambuanga City. Ikaw ang bigay ng may kapal. Ito rin pagkitaon. Pagkitaon rin pumaagi, ma-playness, usan nining mga adlawa, no? Ah, Kuya Carl, sa aslang ko, dagpilang Wonder Bumira Diyos na to, pilang kabuk inumon. Sa kaadlaw, salamat kuya si Rico ni from Lamitan City, Basilan. Bumera, tag 45 bermana. Na natong bumera, tag 45 pesos. Kuan, kanang pwede lang kaisa ka doon. 4 Barangay Ugalinan, Carmen North Cotabato. Pirmi, nagapaminaw sa imuang programa. Tudling sa Magaray. Pagaray ka Umbana, Umar, Daguluan, Khalid, Cyrus Khalid. Salamat sa pagbasa. Taray ko tananaminaw des Bagakay Usamis, nagpagaray Tata Bilia Flores. From Usamis City, Kuya Mangutana, unsay tambal sa bugas-bugas. Uy! Sa bugas, naamtay mga sabon. Pwede mo makapangutana sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga parmasyag butika, natay mga sabon. Ay niacinamide, ay herbal soap. Dipindi ni mong ahadapita ang mauyunan ni mo, ana. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Anay pinakanindot, kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paim nun ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain. Ligon ang immune system.
1: Pangalan og address.
5: Ridon Sayandong, sa sakop sa Lantapan, Tiwanggay.
1: Sa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudula o bukaon. So wala pa sila nagamit, hindi kayo bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
5: Isa pa sa buka akong napalit.
1: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
5: O, dili. Karon, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
5: O, sambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Drops, ba? Vitron Syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog, ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup, kay katapat, anak? Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di kamao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup, gano'n.
1: Pangalan og address, ma'am?
6: Atiliana Ramos, Malandag, Sarangani Province. Ang kuan, Vitron Syrup. Na uyon man akong apo, magsigil naman nagkaon.
1: Pili edad si mong apo, ma'am?
6: Oo, City Anyos pa lang siya.
1: City Anyos pa.
6: Kuan, ganing, arang-arang na po kayo ng itong tangutok. Biligyot pa rin sa una. Munang, magpasalamat ko sa naghimo ng Vitron Syrup na nakaayos sa kuang apo sa iyang tangutok o siyang pagkaon. Magpasalamat ko sa Ginoo nga ang Vitron Syrup may ilang instrumento nga magkaayos sa mga tao nga nanggamit o Vitron Syrup. Nindutigay ang Vitron Syrup.
1: Thank you.
6: Kayo salamat sa nagmugna ana.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit dili daling magbalitian Vitron tablet
1: atong pangalan sir
7: Jordan sir Jordan Pagara
1: Jordan Pagara taga
7: Kasunog Salay.
1: Salay, Misamis Oriental.
7: Yes, no, yes.
1: Sulti, so, sir, unsay imong na-experience sa Vitron tablet sa paggamit?
7: Ang Vitron, ang paggamit ako sa Vitron tablet, sir, kay katong wala po katumaran ng Vitron tablet, galuloy ang kuang hugo ka ng dangdang kapatiyon ba? Niya. Hindi ko kayo makapakatulog diritso. Lain, mo ko'y condition, luya man.
1: Luya.
7: Niya, papakatumar na ko ane, Vitron tablet, pasalamat di kong kunya cards nga. Nga, niyagot ni nga bitbita vitamins. Nga, pagtumar na ko ane, kay pag-ingon niya nga, pagtumar ta na ni, ah, gitry niya, pag-try na ko, yako kayong kabalinan yun. Kaya na kong mabuhat, wala gito, maayin akong katulog. Niya, kahon sa na ko, maayin sa...
1: Okay sir, atong awhagon ang atong mga kaigsoonan nga naminaw karong adlaw nga magamit pud og Vitron tablet.
7: Manginaot ko nga katong maka nakabati o nakadungog, yawag na ko tong mga kaigsoonan mo sa Tibuok Salay o Tibuok madungog sa tudling sa mga garay nga unta, magamit sila ni kay epektibo kayo ang Vitron tablet, makahatag ini o makausab sa imong mga kondisyon sa panglawas o labi na og daghan na kag mabuhat pud sa tungod sa ning Vitron tablet.
1: Kalara. Okay. Sige. Oh. Salamat kayo sir ha.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya.

0: to all the girl I love before. Adi ay. Hello, kinsa mo na nga mga girls. Ito mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated, available na sa inyong mga suking parmasyag butika naapod sa Agribit Supply. Ha? Kuan ba kanang basin na amoy balak niya ba? Panati ko dire mi, pagpadala mo balak ba no? 3,000 biyang first prize, 2,000 ang second prize, 1,000 ang third prize. May nalang binoy. Oh, daghan na biyang mapalit po nga bugas ang presyo ha. No? May ubay na kang mapalit nga bugas ano? Ay, may nabigil kayo na. Katong ato mga kaigsunan. Ang ato mga kaigsunan nga mga naminaw karon nga doon na kay mga balak. Please, ha? Hatag kita ninyo o guan. Kanang panala na dali. Pagpadala mo o balak sa balak writing contest. Kaya nag-prepare kitang permintig premium anak. Kada bulan, usakabok mo daw kong 3,000, usakabok mo daw kong 2,000, usakabok mo daw kong 6,000 kada bulan ang among iandam nga premium para sa balak writing contest sa tudling sa mga gano. Padala na! Oh. Ah, magkamangita na imong alan, madungog sa Visayas o Mindanao, imong balak, madungog sa Visayas o Mindanao. Asa mga manang kong anagod? Dira naman na sa tudling sa mga gano, balak writing contest. Ha? Suwatan na imong balak. Ano? Ipadala na natin ka Kuya Cardo. Okay, si Ate Jane, muplastara na. Kuna muplastara na, no? Oh, basig na amoy, kuan ba? Kanang mga tinaguan diyan ng mga balak, no? Ipadala na natin. Kuya Cardo, very much willing muhatag og kinabuhi ana. Ipadala sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ato na, koy! Kuya Cardo Villarunti, may ngon ang Diyos ng alagaran, pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga katawahan. Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Vitron. Subuk na.
1: Ridon Sayandong sa Basak. Sakop sa Lantapan, Siwangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit, Ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: O, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron. Subuk na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The best buy.

0: Imuhang gipangita, suka nga makafulfill sa imuhang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreads Vinegar. Dogdreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreads Vinegar, siguradong sold na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreads Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dogdreads Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Miramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
3: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang gimintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita dito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako.

0: phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug di sugar, sugar cane, mga organic compound, nga effective, mahatok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan nga gihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ na komunidad, mga tao na adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod ng mga batang sa pag-abuso, pisikal na pag-abuso, mga binuhat hatan, hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babaye. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk, o Women's Crisis Center. Dili na to angay ang tuson ang pag-

Abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan ug mga tigulang. Ang matag usa adunay katungod sa kaluwasan ug dignidad. Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, diri sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sa taniyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang sa taniyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City.
1: Basta bukol-bukol, isa't taniyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.

0: Present Panyawan Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
2: Higala isuon maayong adlaw kayo niyo. Welcome na po sa itong pagpalag-uban sa tuang tulumanon sa maayong panglawas nga doon sa atua sa Shed Marketing at Tigama o tigapod-apod sa itong mga produktong herbal nga makaayo gayon sa itong lawas. Maukining atong Shed Panyawan Herbal Capsule Plus o Shed Panyawan Liniment Oil. Sa katong mga kaisuunan na itong adunay mga problema silang panglawas, aniya na karoon kining atong produkto nga makatabang ka na ito at imani lamang. Nga doon na kita'y kapsula nga mirakulo nga produkto nga ginama sa Shed Marketing nga napamatudana na nga makatabang gayod. Laliman baka labaw pa kita sa napulo katuig kapin sa pagtabang sa mga katauhan alang sa tuang paghatag o gayuhan. Maunang kamo mga higala isuon na kung aduna mangali kay gihambin di ang problema. Ayaw kabalaka gumikan kay aniya ni karoon kining atong produkto nga makahatag kaninyo o tabang ang Shed Panyawan Herbal Capsule Plus nga ginama sa Shed Marketing. Kung aduna po ka panangritay problema sa imuhang panit, aduna ba ka kay pagpanakit sa imuhang mga kalawasan, aduna ba ka kay problema sa ginatawag nato nga problema sa bukog, sa nutahan, sa tuang mga kaunuran, paghapla sa tuang Shed Panyawan Liniment Oil. Ang atong Shed Panyawan Liniment Oil magigalang isuod na kung ikatabang sa atong lawas aron kita katabangan sa pagwagtang sa mga nagkadaiyang mga problema, no? Haplas lamang mga igalang isuod, pila ka minutos, wagtang antanan pag-antos. Ingon ana mga igalang isuod ang kaayuhan nga imong matagamtam sa Shed Panyawan Liniment Oil. Mao kana ang tubag sa bisang unsang matang sa mga balatian. Karon mga kaisunan, atong hisgutan kining usa ka matang sa produktong herbal higala isuon nga napamatud-an nga dunay daghang ikatanyag nga kaayuhan. Mao kining ato ang kapsula. Ang kapsula sa Shed Panyawan mga kaisunan or kanang ginatawag nga Shed Panyawan Herbal Capsule napamatud-an kini nga dunay taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Nga bisan pagalig bisag unsang matang sa mga problemang panglawas sulbad. Di man ila mga duna kitay managlahi nga mga body chemistry. Kaning atong mga lawas managlahi-lahi ang resulta or ang kanang effect sa mga bisang unsa na itong mga ginapangkaon. Kabantay ka mga igalagison ay mga tao nga dali kataptan o balatian kung sila kataliksikan. Aduna po yung mga tao nga bisan pag mabasa na lang sa ulan, dili pagyapon magdaot, no? Gumikan kay ang uban mga igalagapanyawan taas o ginatawag nga resistensya ang uban ubos. Ang uban po ang protection silang lawas, pinagi sa to ang immune system kusog. Ang uban po mga igalagapanyawan, dili. Mao ka ng ginakaingon mga kaisunan nga kitang tanang managlahi kita o ginatawag nga body chemistry. Ang Shed Marketing mga igalagapanyawan, nagunahuna kanimo nga ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas. Mao ka ng gagama kami og duha ka uri, o duha ka klase nga produkto, ang green o ang red. Ang green mga igalagapanyawan adunay panaba plus garlic plus panyawan, ha? Ang red usab adunay luyang dilaw plus mangosteen plus panyawan. Managlahi nga mga kombinasyon para lamang mahatag kanimo ang imong kayuhan. All you have to do is try one of them sulod sa usang semana aron mapamatud-an nimo ang resulta. Kung pananglitan ang resulta sa imong mga igalagapanyawan maayo, then ipadayon ka na kay mo na makatabang sa pagwagtang sa imong mga balatian. Karong adlaw mga igalagapanyawan, adi ka na isa ka tawo nga nakagamit sa Shed Panyawan Herbal Capsule Plus. Ang iyang gipalit kaning atong naay mangustino, no? Kining naay luyang dilaw ug usab ang gahom sa panyawan. Paminawa nato karon si Ma'am Shilani Viray ug unsa iyang gibuhat sa iyang problema sa panglawas.
3: Nag-atud din sa doktor, iyang gi-reseptahan og antibiotic kay lala naman siya kay gubag naman siya ang ovary. Tungod sa iyang sakit pa sumbag ug sa hindi. Kay sakit ug kay sa so every time mag-inom og panyawan, mawala siya ba magaangkon na ka-rest. Three times a day kita lang ako kinainom, pero tag-duha ka kapsul. Nakita dyan ako nga effective siya. Mas kina ako gibati wala. Pero nintayin din yung panyawan. Pag 1 year and 2 months akong baby, nabuntis ka ko. Dali lang ako nabuntis.
4: So, nagpa-laboratory ba mo busap?
3: Wala na. Wala naman siya nagsakit. O, totally wala gid siya.
4: Isa nga panyawan yung dito, ma'am?
3: Nasa panyawan last in Mangustin. Kaya inom dyan mo sa panyawan kapsul. O ka na paggamit sa liniment nga ilang plus kay effective kids ka.
2: Napamatud-an mga igalang kapanyawan ni Ma'am Shilani Viray nga katabangan siya sa iyang problema kung siya mag-Shed Panyawan Herbal Capsule. At imana mga igalang kapanyawan, dako-dako ang problema ni Ma'am Shilani Viray. Aduna impeksyon human siyang manganak. Ang paglimpyo sa iyang samad mga igalang kapanyawan, wala matarong. Hinungdan nga siya nakaangkol inoon o ginatawag nga impeksyon. Pinagi sa Shed Panyawan Herbal Capsule Capsule Plus Katabangan si Ma'am Shelani. Mao ka na yung resulta mga igalang isuon nga ikaw kung aduna magali kay mga balatian katabangan ka sa Set Panyawan. Timan ilamang yun kanunay mga igalang isuon nga niya na karoy tabang aron ikaw makaangkon sa mas dali ug maayo nga pamaagi ug usab mas dali nga kaayuhan si mong kalawasan. Pag Set Panyawan, basta lamang kung mupalit ka igalang isuon na ang timanan nga paliton, katugiyo na ay tatak nga Set Marketing. Kay mao ka to yung makatabang sa imong kalawasan. Dagang salamat mga kaigsoonan sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kanatong tanan. Set Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Set Marketing.
0: Approved therapeutic claims.

0: Randy Nagkurda Tayad. Soundman, June Uhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa Sed Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap. Og New Celebrity Kojic Soap. Og niining istasyon. Biktima!
1: Dos mil disisais, atong nabati ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagasoy.
2: Pinahinay siya kong kwan sa Ginoong akong sakit. Tabangan siya ko sa Ginoong lang ang akong gibati. Mga inahinay siya kong nawala.
1: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagasoy karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? Atangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasoy nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Sed Marketing.

0: ug karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa Sed Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Ania kining sugilan.
1: Ikaw ang imong amo, ingon man si Bernadette, pulos mo mga biktima.
2: Salan. Salan magkaha. Unsa ka mang manabi, ermitanya. Ay, sige man dunay talang haga. Maglaruhay ka di ta inibe. Kinsa man kayo di ay ka ermitanya bruha. Ah, kinsa

0: ni aram de kadin himanwan na lingkod lingkod kapa ya ya kapa hoy sa ko ini ah
1: hey hoy ko katingog tulala ko yung ibuhat himang buhat na mo
2: pagkawat barog
1: inja ako barog Jangan kau ni.
2: Gina kau barug.
1: Jangan kau ni mo.
2: Barug lah, pagdali.
1: Oh, barug good. Oh, barug.
2: Dua tak kini pisi.
1: Pisi. Yang bebe. Nengang sah ni pisi, sah ni.
2: Igapos tak ni mus imo kauban ug ihikot ug maayo dia saligi. Pagdali.
1: Ikot mo kauban na yun. Oh, kaya pasensya. Pasensya ka naman to. Manto. Pasensya ka naman to ha. Sa undahan eh. Sugom lang ko niya ni.
2: Wala yung angay ninyo duha. Mangawat na iuntak mo din, he?
1: Oo, oh, alon makakaon me.
2: Ah, kadagkot niyo glawas? Dili mo mangitag trabaho?
1: Ah, kanaangga may rikig sildo.
2: Ha? Reklama na rin kasadza? Hmm. Dalian ang imang paggapos sa imo kauban!
1: Niyabitaw, niyabitaw, oo, oh, oo, oh, oo. Oh.

0: Pagka makaw maghilak ko lang sa.
1: Ay, kung hindi kayo ako kumakasugod naghilak to kay buong nag-imitan niya, bro.
0: Ay, ayaw lang kayo dibdibang na itabo si imong amo, oy. Kay makastress na ni mo.
1: Totoo sa makastress man di ay nang sigig hilak. Oon sa dadag stress ermitan niya.
0: Igogol!
2: Ay, ginapos na ko.
3: Ngayon na pagliyok.
2: Gigapos po ka?
3: Kitando agapos ni katingan to niya si Bernadette.
2: Bernadette tayangan?
3: Oh, ma'am na yan. Sultin niya na ako kasi si Bernadette.
2: Hay naman kanahan.
3: Hain, huwag kagkakuan dia, huwag kagkakita. Kana-kana naray nagkaon ho na.
2: Ay, ayas mo nga. Kaon-kaon malagiya.
3: Wato na lang na ito, humuman siya kaon. Diba si kita sunod niyang pagkaon ba?
2: May untag mo na iyang buhato na ito.
3: Bitaw niya. Ako ba mura magkong nainom duman ng ando na dit, pero lain tingali ay.
2: Sa'yo niyong dum?
3: Lain nagnaw. Doon ako nung duman pa, Bernadette, baka ito atong ibantayan ba?
2: Sauna?
3: Oo, sauna. Hindi pa, makagugagod. Magmatngon ka palang unta si mong lihok, dili unta tamasak pa niya. Maibawan to ka nga niya,
2: Bernadette. Ako mali baso, ako mali dautan.
3: Ikaw daw noon. Kinsa pa man di ay, ang sag ako.
2: Sige, ako lang. Ako. Sige lang ako. Ibawaan pa eh. Huwag natin kabalikan din eh. Napahamak nung ko ni mo na manuan.
3: Siya ba di aman to ay? Tamaw ka. Dilan, magkatang-tang ako sa kong gapos ay. Kulitahong tagig ka.
2: Pariya! Ano na kayong dapat na ko na? Pariya rin data, mga salbahis.
3: Bahis daw.
2: Way amo na tong duha. Way amo na tong duha.
3: Bitaw, kanyang mga tingog na to mo salbahis. Pero sakitan ba yan, santa? Hindi ba yan yung lalima tong hita
4: mo? Kundi mo manghilom, pusilon ta mo duha.
2: May pusil ka?
3: Adi man na pusil din noot. Pusil. May pusil na. Emi kiyo na. Duda lang tanay mo. Ngilom lagi mi, ngilom na mi.
2: Bitaw dit.
4: Mga hadlukan man na imundo ha?
3: Di biya.
4: Dili ni tinuod ang pusil nga akong gigunitan. Duwa anda kinis bata.
2: Onsa!
3: Lagi!
4: Dara tinuod oh.
3: Aman. Ah! Ito ba? Tinuod.

0: gala. Nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukuto na ko ba, sakit o mayo mo ragi, dasok gaya dito sa ilaw, sakit o kayo, mamugnaw ka, idiligan mo undang ang sakit, kanang mo pasok mo sa ilaw, luka na ko itong pamati sa akong sakit ha, nagkahilogan eko, nun sila nga, nahihilo naman ka, nahi, ambot lang ko kay balo ba, di man takakita.
1: Unsay iyang gibuhat, aron siya maulian, at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka nato sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang namugna kining tulumanon, giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ania na ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Alang sa mga tigpaminaw karong adlaw, maayong adlaw kanimo igsuon. Welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Pag-aisguta na ito kining usa ka matang sa balatian sa ato ang mga kaunuran nga ginatawag nga muscle pain. Ang muscle pain mga higalang isun, mao kanay pagpanakit sa ato ang mga kaunuran, no? Mao kanay usa sa mga kasagara bation kung kita athletic. Ilabi na kung kaning atong lawas mga higalang isun, kanunay lang rested, wala kayo nag-function kaning atong mga muscles, then all of a sudden atong gamiton, no? For example, medyo naanad ka.

0: nga kanang imong daily routine, lakaw lang or baka mangigalag isuon. Pag-abot nimo sa opisina, lingkod. Pag-abot sa panahon mangigalag isuon nga dunay mga activities like mga team building nga nakinahanglan nga kita mo apil og mga sports. Munang panahon na mangigalag isuon pag humalay ang mga activity, makabati na yung kaghinanaling kasakit sa imuhang lawas, no? Muna ginatawag ang mga muscle pain. Ang usahay nini mangigalag isuon, kabtan kanini og mga duha ngadto sa tulo kaadlaw, no? Magpagbati. Di imposible usab gyapon mangigalag isuon nga katabangan sa Set Panyawan Products. Kung haplasan ni muna sa Set Panyawan Liniment Oil maayo, katabangan kay galag suon nga kawadaan kas mo ang mata sa balatian nga muscle pain. Kung usab tumaran ni mo kana sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus at least twice every day, buntag o hapon, aron kawadaan ka sa ikatawag nga pain or kanang pagpanakit. Kaya ang Set Panyawan napamatudan kini nga pain reliever mga kaisunan. O aside from that, murag wala lang kay gibati, gumikan kay kanisya mga galag suon energy booster man usab. Munang mahibalik lang gihapon ka ng imong kusog o dili kambati sa ginatawag nato nga muscle pain. Maukad to ang tulumanon giya sa maayong panglawas sa Set Panyawan. Timan ilang Set Panyawan Herbal Capsule Plus, tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. Set Panyawan Liniment Oil, tangtang tanang panuhot o pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Set Panyawan. Hangto sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Max Urban.

0: La la la la la la la la.
1: Hello, Biba.
0: Irbitan yang bruha.
1: Oh.
0: Uy, naglili ka mag diha sa may koral. So, dire.
1: Ay, ari lang ko.
0: What's up?
1: What's up, kapagurs.
0: Isog diha, be. Basig mapasa ka. Namubo ko sa akong mga tanong kay gimingaw na ko nila. Iro, gamay.
1: Ay, buutan na lagi ka, no?
0: Oh, kay buutan man bitaw ko. Irbitan yang bruha.
1: Ay, maldita ka, oy. Imo lang pirming minalitan si Rinaldo.
0: Char-char ng ako anya ilimitan niyang buha.
1: Kamausag kang mo char-char, bisa?
0: Sige na, irog diha. Kaya na nako di anak nako di andapita mamubo sa mga tanom. Makaligo niya ka. Wala ba kay kaligo?
1: Eh, sure ka. Naligo mo ang good ko.
0: Uwe, kanos aman.
1: Eh, atong wapa mataong atong apuhan. Joe.
0: Giti ka ko karaan.
1: Karaan, no?
0: Karaan.
2: Hey.
3: Hey.
2: Hey. Hey. Ben. Ngayon mo rin na loya man ka, Ben.
3: May sakit ka, Ben.
2: Ito, Ben. Tumaro panyawan herbal capsule, Ben. Uy. Upawa. Naglain, naglain siguro yung lawas.
3: May noon. May noon rin kahit yung tagikyas.
2: Ikaw.
4: Ngayon permi man ako siya, Madam Guhan.
3: Ah? Ah?
4: Pila na yung kahigayon nga mupatong siya na ako.
3: Patong?
4: Bugat kayo siya. Bisan unsa una ko glugnot am dili siya mulampos yang buhaton ako dili ko makaliho. Ni patong na ko demonyo. Siga kayo iyang mga mata. Ugkusgan kayo siya.
2: Ben, Ben, nagdamgo ka nga gigamit ka, Ben.
4: Permi kong makuha sa demonyo.
3: Demonyo ang gigamit ni Mao.

0: Sakit generis kada sambat badag imong duha ka kamot nga imong gisumbag sa semento sud sa imong kwarto.
1: Ano ko rito? Ngit-ngit.
0: Ay, paglihok.
1: Abdus sana, wey.
0: Oh, abdus generis. Agonta halang una, ha?
1: Kada sa pagkawa ko makagawas ni.
0: Kung na mamaayo ka na.
1: Uwawan ko sakit.
0: Duna, Renz. Duna kay sakit. May grabe naman hinuon gani.
1: Wag ko sakit na. Wag ko sakit. Wah, wah, wah, wah!

0: Siapa nak kisulti ni lah? Diri kini mahimu. Hoi, hoi, pagmata kamu, hoi, pagmata mu, mata mu, mata mu duha, ug menaguk kita ini depita.
1: Angsa,
0: telik nak kamu pagteli?
2: Iya yang ku kira gunitin, temperu temperu. Saya tahun menamu sepagtago, dapos menimu ini kurangan tahun.
1: Oh, mabaris. Mabari sa bisa mong mga kapos.
0: Unsa?
2: Ang itang-tang una ning among kapos aron makatago ta.
1: Mama, matay pa ta pangano man ako mata.
2: Eh, ikaw nganong dai burn, burn.
1: Nganoy?
0: May mga tao nga musod din he.
1: Kinsa man?
0: Ang mga kaliwat ting alas tag-iya ini baya.
2: Nga mo rin gida nga timang kakay kay tag-iya ini baya.
0: Dili, ako'y tag-iya din he.
2: Nga, mawala na diya.
1: Maoka! Ikapos ko na yung minimo din eh, kaya nasuko ka nga, mga awat me. O nga dito, dili kayo tagiyan yung baya.
2: Muna muna kayo, bayan niyo mong dapatan ay, bayan naman, sus, sus, na, na,
0: kung dili mo man ikamot, nung makabuhi mo ni anang inyong hanggapos, mamatay mo. Kay patsyon mo stinod gatag iya ining baya.
3: Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems. O walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinog i-maintain, kay kini maayo pod nga energy booster. Ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sen Panyawan with Mangosteen. Pili alang ang may tatak Seth Marketing.

0: lima, nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit kanato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Pangutana kabalin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na 0917-182-8597, 0917-182-8597. Mao kini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga kusun sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
6: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX

0: Karhunis, nga purti pang luaga. Usao man ako ani pag-duty karun.
1: Sus, kanara dahil mong problema? Adto patahi pre sa QYM Tailoring. Nga na mahimutang sa ground floor sa Arias Regado Building sa Barangay Utso, Tuburan, Cebu. Og dili lang uniform sa security guard ang ilahang tahion. Mutahi isab sila sa teacher's uniform, school uniform, nautical uniform, office uniform, basketball uniform, banner o guban pa.
0: Uy, mau ba? Pre, Jeriel, yaan ta una ka diha. Adto na ko.
1: Oh, asa mga pre dyan, Mar?
0: Adto na ko sa QYM Tailoring kay Basin. Masiradaan na ko.
1: Ang QYM Tailoring naggama sa inyohang mga nagkalain-laing uniform nga gawas nga nindot. Ugligon, very affordable pa. Abli na kini sila karon gikan sa Alas City sa buntag hangtod sa Alas City sa gabi sa tanang adlaw. Pagitaa lang si Ma'am Gracia. Mutahi usab sila og mga fully sublimation nga tanang klase sa uniforme. Ang QYM Tailoring gipadag-iya og rimala ni Elizar Novicio og ni Ma'am Grace Bacalso.
2: Hey, I care for you and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Alam niato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og ingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutang.
4: Bugas-bugas o katul-katul?
5: DTX 500 na!
4: DTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: o pag-ayo sa bugas-bugas
4: o katul-katul!
5: DTX 500!
6: Mabalik sa pinakadul ng butiki sa inyong lugar.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
8: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Ang kasingalan na ito, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Munching
9: imo angga. Munching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
9: Kasi una kapuyon dai ka.
10: Oh, kapuyon to.
9: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
10: Okay na.
9: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am, Monching.
10: Monching.
11: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
12: Number 18.
13: Sugdan nato sa number 18, it's the queen herself. This standout track from her latest surprise project features ethereal production and lyrics that cut right to the heart. It's that classic Taylor storytelling that makes you feel like she's reading your own diary entries back to you. Now playing Opalite.

That was Opalite by Taylor Swift. Shout out sa mga Swifties nga naminaw karon, no? Every time she drops something, magwild gid niyang charts, no? Kay kabalo gid siya kung unsaon pag-capture sa usa ka specific nga feeling. Perfect kayo pang warm up sa ato ang listahan karong hapon.

0: That was Man Child by Sabrina Carpenter. Kinigid, no? Mao ni ang ultimate anthem para sa mga nakasuway na ugdaw at ugrabing labad sa ulo gikan sa mga tao nga puwerte yung basta na nandiyod akong maingon. Panahon na, no, para i-drop na ang Man Child behavior.
1: Number 15.
0: Moving off to 15, it is an upbeat track about navigating life's waves at your own pace, no? Reminding us that we do not have to win every race. Ang importante, dili ka mohunong og langoy. Now playing Swim by BTS.

0: That was So Easy to Fall in Love by Olivia Dean. Sana all no easy ra ma-fall. Kay for some of us, pwerte yung lisura og daghan kaayong test no nga kailangan nagian. Pero kani si Olivia no, she makes it sound so simple and sweet. Kung ingon ani ta kasayo ng tanan no, wala nang tay heartbroken diri sa kalibutan.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisnes.

0: Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8 Tuboran, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Nga mahimutang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi kong tibon. Taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan yung kutukuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka po, kuwan yung kaplasok. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil. Ay, matay, tibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba Lechon Manok o Gliampo, nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Das bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? DTX500 ka! Ang DTX500 ato na kini anti-diabetic property. Samosa, charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX500 highly recommended sa mga eksperto.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Kasi nga lang na ito, ma'am.
9: Monchita Fortis.
8: Usa Monchita?
9: Monching.
8: Oh, mamunching, munching imo angga.
9: Ah.
8: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
9: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
8: Kasi una kapuyon dai ka.
9: Oo, kapuyon ko.
8: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
9: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
9: Okay na.
8: O, sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am, Monching.
9: Monching.
10: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
11: Number 13.
12: At number 13, a sweet throwback dedicated to all the girls listening today. No, this is that classic acoustic style pop note that made everyone fall in love with his voice in the first place. Kinigid ang kanta no nga kanang pangharana. Now playing Favorite Girl by Justin Bieber.

0: Shout out di Aino kay Jenner Trosho. Hello DJs, pa shout out na lang ko sa akong mama ug papa sa Barangay Bago ug sa tanan na lang nga nagpaminaw, daghang salamat. Maayong pagpaminaw nga ra no?
1: That was Favorite Girl by Justin Bieber. So, sindot gud kay paminawon, no? Bisa nun saong kaninga kanta is just so simple, raw, and straight to the heart. It captures that innocent kind of love that we all miss. It's a gentle reminder of that first love feeling and why he's been a staple in our playlist for over a decade. Maogyud niyang perfect vibes para sa atong afternoon session diri sa Tuburan. Chill lang, relax, suporte yung tamisa sa kasing-kasing.
2: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
3: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
4: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
3: So kumusta ang imong adlaw karon Mami Pucci?
4: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
3: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active. O karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
4: Mm-mm.
3: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
4: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
3: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?

0: ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka type 1 diabetes sa usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Puchi, unsa mapo ni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon,

0: Oh, like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kapi, Mr. Miguel, kana usap po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tao na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise broad nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na tog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And daghinaot pod ko nga, daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na taigong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: That was Rosas by Yuri Do featuring Costa Klee. Smooth kayo ang flow, no? It's one of those songs that stays in your head all day. Iba talaga ang talentong Pinoy. Proud kay Tani kay nagpamatuod ni nga ang local hip-hop scene is thriving.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Yes.

0: That was Beauty and a Beat by Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Grabe kayo ni nga chak mo. Kay makasayo kita ni no. Maski nasa ta, maski nasa balay, samtang nang limpyo, sa trabaho, para dilido ka o no. Maski nag-drive pa, musubay sa kadalanan sa tuburan no. It is a high energy anthem that never gets old and it is the perfect track to keep the countdown moving fast. Kay maskin kapila na ni nato na dunggan sukad sa una, ang iyang vibe presko gyapon kayo sa dunggan. Dili gid siya makalaay, energized na kahit akarunok. Sigurado ko nga pati ka mo sa inyong mga panimalay na pasayaw sad.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiao.

0: buenas.
1: BT Light Rock. 98.1 BT Radio.

0: Golden Watts.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7.

0: rooms for additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mangga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching.
4: Monching.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?